0: Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: out of 5.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inuod na ya.
3: Kumusta na ron?

0: tay. Naagon may assignment, pangitaon daw namo ang common denominator.
1: He? Oh! Eh? Assignment man sa namo tong una na. Wa pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nabuyang daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mang haplas po?
6: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
7: Kung gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminawon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog nag-damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto mo muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax pero di ako maburod halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw, dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod, maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belongga Gold. Kay ngano? Tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belongga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa ibang pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahon na, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok ka gikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon, diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga numadaot ang atong mga internal organs, hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belongga Gold, mga higala, aron mabalik ang kanhing kalami sa imong pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks og kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape, kopiyaki ba or 3-in-1 kopi ba nga kopiyaki o kanang okira ba, hangtod lang upat. Og kung makaupat ka ka kape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo anak katulgon nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belongga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian, kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belongga Gold.
3: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belongga Gold Herbal Capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning
0: hawak.
4: Unsa ka daras ka nagatumar og bilongga, ma'am?
0: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Gini na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito lang niya, pagkita nga, no, subong beauty soap na bla, nalagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sa do, mga 3 days to 4 days, umunan na, doon nag-aspect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy sa

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita nakita sila sa poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: 105.7, enjoy!

0: Doon ay uban mo sulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaulon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa kanami marketing. Kini atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kay tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga panguntana, kadaghan na nako nindindungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gig ko mga higala, maunay akong bisyo kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadiet na mga bodybuilder, makaingon yung kag terrible. Kay ang mga ginakaon na mo, perting gastuhag dinood. Kay ang katong mga ginakaon, special man. So, dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukaw kanon. Ang kanon, uhuli pa ni mong kamote, gabi, saging badiaron, o mga nilungag nga kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam na ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba. Why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na po kaganahan ka itong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka na nga mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So, nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na ito, basi sayop ang diet. Ang uban bito, mag-escape lang o isa ka meal, magpagutom niya nila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon, oy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaonin mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon ay mong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy, kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan, bawas-bawas na ta. Hinahinay dayo na nga pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pa ilaing hinungdan mga higala nga nung dili imubos ang timbang? Una diha, ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nag-aidara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolism mao kaning responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism unya kulang pagyog physical activity. So mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon na nimo tong ato mga nahisgutan na sulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag control aron ang imong blood sugar level dili na kini musaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa labian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 104.

0: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
1: Nagahaplat lang ud ko pirmi og kanang Yaki hinday matulog pagka kuan dali lang mga anak.
2: Kung ikumpara nimo sa unang pagpanganak nimo, sabi ka lahian?
1: Ay lahi kay ang katong sa panganay nako kay wala pa man kay ko pa ano gyud ato sa Yaki no dugay-dugay pud akong labor ato.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7. Enjoy!

0: pre. Tagana na good na yung pangsamaneng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Dix. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Dix ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: 105.7. Enjoy some morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutang kad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-una ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yung ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto na to. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili na to mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumar sa ako ang anak karon. Nanamok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright food og dalitudluan kuya. Si Rosel Dainy kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita
10: nakita sila sa poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan. Installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: mag-isa. Tina, mag-isa.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM.
1: Sa Caraga, 105.7.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambutin mo ba, hinaajun mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyot na!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kong gibati mga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa, unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, gid kaya gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
3: Glutagency, mami? Ano yan?
4: Ang glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
4: Sureness. Right away.
3: Yes. Thank you, mami.
4: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Ate, ate, ano yan?
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Udto na Joy!

0: pau.
1: 105.7 Joy
2: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Banat's Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Banat's Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Girinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Girinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos mo siya. Bili sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadton ako dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
4: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
2: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

RJ Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, 4J Solarista.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, kininausap si Mami Joy. Makiguban kaninyo sa pipila ka gutlo sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mga mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule, kining mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Sa kasamtang ang panahon, dali kaayo magdaot o magsakit ang tao bis sag mataligsikan lang. Gani sip uno na, ubuhon o hilantan dayon, kinitungod hinay ang iyang immune system. Dili niya kaya suklan ang mga free radicals nga maoy hinungdan nganong magsakit ang tao. Busa aron mukusog ang immune system aron mabatukan ang mga balatian, kinahanglan himuon ang healthy lifestyle. Pinaagi sa pagkaon sa mga masustansyang pagkaon, regular exercise o ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule. Alang sa mga adult o Kidi Yaki Vitamins, alang sa mga bata 3 months old ngadto sa 12 years old. Ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule o Kidi Yaki Vitamins isip usa ka food supplement, mukusog ang atong immune system ug dali mamaayo ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule o Kidi Yaki Vitamins adunay hataas nga antioxidant properties gikan sa mga natural nga sagol niini. Timan-i mga higala, kung kusog ang imong immune system, dili kadaling magdaot. Tungod kay masuklan nato ang bakterya o virus nga muhapak kanato tungod sa dili maayong panahon. Mao nga kanunay ginaingon namo kaninyo mga higala, kung do na kamoy mga kasinatian og buot ninyo ipaambit sa uban aron usab maalibyuhan ang ilang mga balatian. Ginaawhag namo kamo nga magpadala sa inyong mensahe pinaagi sa text sa cell number 0928-676-7031 og ani ana usab si Kuya Loy alang sa ato ang mga texters. Ato kini paminawon mga higala kaning ilahang mga kasinatian.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe dinhi sa atong text line, text gig sa cell number 0942003950. Hello Mami Joy, yung Kuya Loy, daghang kayong salamat sa inyong produkto. Kay nipalit ko og Yaki Herbal Capsule, kay nihubag ang akong tiil. 5 kabulan akong inantos. Akong gitistingan, salamat jud kay nihiyos jud ang ako ang hubag. Si Gina Reyes ni taga Panubigan, Canlaon City. Atong tawagan si Gina gatong istoryahon.
2: Hello? Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
3: Ay, Kuya.
2: Si Gina ni.
3: Ah, oh, Gina.
2: Ikaw to nag-text sa Yaki?
3: Oo.
2: Oh, ingon ni mo, hi, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto kay palit ko og Yaki Capsule. Kay niubag akong tiil, 5 kabulan akong inantos. Akong gisingan. Oh. Salamat yun, kinawa si Gina Reyes Daini. Taga Panubigan na Canlaon City. So, tinuloy mong kitek, Jean?
3: Oo, oh, maugin akong obsibahan ba ya ka ng kuya kay nalita ko din sa kuan, Canlaon.
2: Oh.
3: Ngayon, kinaadyo ko og balir mo. So, maaman dahil dito'y buti ka nga bago na lang dito ko kuya.
2: Aha. So, dito ka nakapalit?
3: Oh, dito ko nakapalit. O katong sabon sa Hermosa.
2: Mm-hmm.
3: Nga mo na akong gigamit kuya. Tun, ato nakapalit ko. Sa karon ako nang gingintin.
2: Ang Hermosa o Guan, Yaki Capsule?
3: Oo.
2: Hmm. Meron niyo ba puti mong tiil?
3: Ito ko ato kuya. Ako po siyong gigaladana ba? Kaya buwari ka niya. Sige kong paminaw. Sa radyo. Lanindot mga kanan. Yan ina na gusto kong ba na pag-isigilahan o sirbahan mo.
2: Oo.
3: So, nakapalit ko kuya. Nakapalit ko salamat sa ginawan ko. Halam, o nag-initay tayo na manager niya akong inintin kay naayo mang giko niya sa ako akong tulog.
2: Ah, kapila ka mo inom o Yaki Capsule matag-adlaw?
3: Sa pagpalit na ko kuya at ato di ako ni start atong ni?
2: Oo.
3: Hmm, nga dayon. Karon mo inom po kausan na sa ka-adlaw.
2: Aha, pero kumusta ang pamati ni mo makatumar ka?
3: Lanindot man kayo akong tulog sa kaon po o nga dayon sa sabon po ko yan yung hapsay ko.
2: Nihamis ang imong hangkutis?
3: Oo, oh, kanya. Kanang mga amiga, bitaw po ya?
2: Oo.
3: Oo, oh, nipalit sila. Sila ni Mamira. Ay, magpaano mo dito? Nga, ni Ana ang tindiray. Nakauyon na mo, Ani, mami. Po ko nga, nakauyon naman ni Ani. Ay, ako palit. Ay, napinala sila ba? Magpaano mo dito?
2: Oo, oh, so, salamat kayo, Jin. Asa ka napitan nyo, Jin?
3: di aming sakuan, estudos panubigan, ng ang siyudad na naman yung laon.
2: Salamat kayo din ha.
3: Oo, oh, dakan po kayong salamat kuya nga. Sa kanila nga, yaki pastol o sa kuan, sabon, sa inyong mga produkto kuya ba. So, nakauyo, nag-yod ni kuya.
2: Salamat, so, bye.
3: Okay, bye.
2: Okay, bye.
1: Mga tumami joy si Gina Reyes, dako gyud ang pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay ni hiyos ang iyang hubag sa NTL og Hermosa Kojic Whitening Soap kay ni hamis ang iyang kutis. Wala na kita igong oras sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghang salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sakit manggod kayo sa kilid. Oh, dugay na yun. Magsakit man yun siya ka ng murag ikusi. Sakit ka ayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herba, Yaki Herbal Capsule. Moto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
7: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Ayan, kumusta mga ka-joiners? Grabe kainit na po, no? Pagkahuman sa ulan. Sa ato ang mga ka-joiners diha sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. Kumusta po ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM dihang Dapita. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. Sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. Ang nagapaminaw sa Wow FM 99.3. Og syempre ang ato ang mga ka-joiners dito sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Manghinaot kita nga nagtingog ang Katiel, Caraga og ingon man ang San Isidro. Pag matingog na sila tanan, tibuok Davao Oriental mga ka-joiners, maglanog-lanog ang 105.7 Joy FM. Kauban nato dito si Dan Dalandan og si Louis Simon. Sa mabuntag si James Palmahil. Oga, siyempre ang mga nagasunod sa 102.3 din he sa North Cotabato. Og sa tanang mga naka-live karon, saan man po kayo naroroon, salamat po ng napakarami sa patuloy po na pagsubaybay sa ating programang Dear Mommy Joy. Adlong Friday at 17 sa buwan po ng July. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Amping kita kanunay mga ka-joiners, katong naa sa banig ng karamdaman na ay mga sakit, dili kita mawad-an og paglaom, padayon nga mga liya kita sa kahitasan, kung unsa man ang mga ginainom nato, nga mga tambal, gamito niya, nga kasangkapan o pamaagi nga mamaayo kita. Kana, pagkadili pagyod nato panahon mga ka-joiners, pero pag panahon na nato, wala gyoy makabalibad. So ang importante may ginagawa po tayo, og sama sa ako ang giingon kadtong anaa sa mga kalungkutan, kadtong mga adunay mga dili maayo ang mga pagbati, no, adunay mga problema kanang mga nangagina nga ginamahay-mahaya nato, wala na gyud tay mahimo ana, kasi pagka nangyari na, nakaraan na, hindi na po talaga natin pwedeng maibalik yan. Og maglisod pud tag problema kung unsay naa ugma kay wala man puy gisaad. Ang importante karon, thank you Lord, no, nahatagan ta og higayon karong adlaw nga buhi kita, dala nato ato ang kinabuhi, og unsa man ang ato ang mabuhat, hinaot nga mabuhat nato ang tanan nga tama mga ka-joiners, ha? So ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 14 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, sabi ko nga kanina, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Kung gusto ninyo magpagawa sa inyong gibati, nahala, ipadala na dari kay mami, kay ato ng istoryahan. So, thank you so much ato ang mga naka-live karon na mga ka-joiners tulad ni Christian Gibo. Good afternoon daw, mami. Good afternoon, Christian. O ingon man kay Katari Ahmad. Salam, Mami Joy. Greet ka pan sa laki ang Family Aban, Abas, Bakana. Request ako ng song, Miss Nakita. Thanks, Mami, sa pagbasa kay Dato Aban from Matalam. Mary Jen Agimod Danding, Mami, good afternoon. Shout out ako deria sa Butay, Mami, og sa tanan na minaw ni mo, Mami. Sa mga Tanding, Lagungan, Kabungbong, Dagansan, Agimod families. Mami, salamat sa pagbasa. God bless po. Naslandasan, salamat, Mami. Salam, Mami. Mapya Malulam. Shout out mo naman, Mami, watching from Tondo, Manila. Ayun, salamat. Maayong hapon sa inyo diha. Mac Josfia Hilario Mercado. Maayong hapon, Mami Joy. Always nagapaminaw sa imuha from Ladingan, Piquet. Ayan, thank you. Pin Lumbos, good afternoon, Mami. Greet ko lang sila Lola at sa ako ang pinsan. Sila Sinya, Ugan, Jenna, May at sa Family Lumbos. Family Palaw at pa-request po ako ng song Beautiful in White. Ay, oh, no. Dugay na ako kadungog, ani. From South OP, Maguindanao del Sur. Ayan, Ga-Ahmad Gamaludin Baliwan. Maing hapon, Mami. Shout out sa ko. Shout out ko si Normina Sama Baliwan from Mahad, Ligawasan, Al Arabi. Watching from Municipality of General S.K. Pendaton, Maguindanao del Sur. So, municipality na di ay ang kuan, General S.K. Pendaton. And also from Cheryl Cantomayor Aldamar, Mami, watching from Makabasa, Alameda. Thank you, Cheryl. And also Noroniza. Hello po, Mami. Pakigreet si Ina. Nakikinig sa programa niyo po. Si Bay Hahar. So, yun po ang mga pipila sa ato ang mga naka-live ngayon. Maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners. Sabi ko nga, mainit po ang hapon namin dito po sa Kinabawan City sa ngayon. Diyan po sa inyo, kumusta? At ito na, ang kasaysayan po na ating tutunghayan. 16 na minuto na po, makaraan ang alauna ng hapon. Sabi dito sa sulat, Dear Mommy Joy, magandang hapon po sa inyo, Mami. At maraming salamat po kung sakasakaling mabasa po ninyo itong aking liham. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Jenny. Medyo maikli lang naman ang kasaysayan kong ito. Dalaga pa po ako, Mami, at gusto ko na rin sanang mag-asawa dahil may boyfriend naman din po ako. May kaya po ang pamilya namin, dalawa lang po kami magkapatid. Yung kuya ko po nasa US dahil doktor po siya. At retired nurse yung mother ko at retired engineer yung father ko. Ako, Mami, 32 years old na, kaya gusto ko na rin talaga magkapamilya.

Why? Kasi po, magkasundo kami sa napakaraming bagay. Ngayon, noong una, medyo matagal-tagal din na bago ko ipinakilala yung boyfriend ko sa aking pamilya, sa mga parents, yung father ko okay lang dahil pamilya din po ng mahirap. Ang problema ko yung mother ko dahil namulat siya sa mundong ito na milyonaryo ang mga magulang niya. At hanggang sa namanan niya yun, sila ni Papa. Kaya siya ang problema ko ngayon. Noong una, wala siya masyadong imik. Kaya isinumbat ko po sa kanya yon. Ngayong nagbalak na po sana kaming magpakasal ng boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, Mami, sana noon sa boyfriend ko. Ayoko naman na umasa kami pareho sa isa't isa sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ngayon, lampas kalendaryo na ang anak mo. Saka mo pa sasabihin na hindi bagay sa akin yung boyfriend ko. Ang sabi kasi niya, Mami, mayaman ka. Oo, may profession nga siya, engineer. Itain niyan, kulang pa sa pamilya niya. Alam mo, Mami, parang hindi talaga ako makapaniwala. Iniisip ng Mami ko yung nung una hinahayaan ko lang siya. Pero nung madalas na niya akong pinupuna, hindi ko na naiwasan na sumagot. Sabi ko sa kanya, ako naman ang mag-aasawa, Mami. Hindi naman po kayo. Nang gumanda ang buhay ninyo ni Daddy, diba kayong dalawa naman din naghirap, nagsikap? Oo. May namana ka sa mga magulang mo. Pero diba, nagsikap naman din kayo. Malamang yun din ang gagawin namin. Sabi ko sa kanya, bakit ngayon mo lang sinabi yan kasi? Sobrang napaka lapit na namin sa isa't isa. Sagot niya sa akin, akala ko, boyfriend-boyfriend lang yon. Hindi ko naman alam na tututuhanin ninyo talaga. Kaya sinabi ko sa kanya, baka pwede, Mami. Huwag niyo naman paglaruan yung damdamin namin. Mahal ko ang boyfriend ko at siya ang napili kong makasama habang buhay. Pero ang sabi sa akin ng Mami ko, nakita mo ba yung kababata mo? Hanggang ngayon, wala pang girlfriend. Gusto kong sabihin sa'yo na naunahan lang talaga siya ng boyfriend mo. Dahil maliit pa lang kayo. Sabi ko sa mga magulang niya, pagka lumaki kayo at nagkasundo, wala kaming problema. Hinihintay niya na magkahiwalay kayo. Dahil kahit ako man, hindi ko akalain na tatagal kayo. Kaya sobrang sama ng loob ko. Bakit gano'n ang inaasahan ng mother ko sa akin? Parang ayaw niya akong maging masaya pagdating sa love life. Wala akong pakialam doon sa kababata ko. May minsan hindi naman nagpakita ng may pagkagusto siya sa akin. Hindi naman din naligaw. Torpe. O di kaya'y hindi tunay na lalaki. Yun ang sinabi ko sa Mami ko. Kaya huwag niyo akong idamay kung

Iisa lang siya. Malamang, ayaw lang talaga niya magka-girlfriend. Baka gusto niya boyfriend. Nagalit siya sa akin. Kung ano-ano daw pinagsasabi ko. Sabi ko, totoo naman ah. Ever since, sa edad niyang yan, hindi siya nagka-girlfriend. Magtaka na kayo. Bakit ako ngayon ang gagawin yung may kasalanan kung nag-iisa siya? Para hindi humaba yung istorya, Mami. Minsan, nag-i-excuse na lang ako sa mother ko. Dahil hahaba kami eh. At paulit-ulit lang. Ngayon, nagbalak na nga kami magpakasal. Sabi ng mami ko, sige, kung ayaw mo papigil, tingnan natin kung anong klaseng kasal ang kayang ibigay sa'yo ng babaeng yan. Kaya, sinabi ko sa kanya na gusto ko simpleng kasal lang, mami. Ayaw namin gumastos ng malaki, sayang ang pera. Pero sagot niya sa akin, sayang ang pera o wala lang talagang pera yung boyfriend mo? Ngayon, mami, ayoko naman na mapahiya ang boyfriend ko. Sabi ng boyfriend ko sa akin, maliit lang talaga yung naipon niya. Dahil nga sa siya ang nagiging breadwinner sa pamilya. Siya yung panganay. Siya ang kumikita ngayon. Nag-aaral pa yung isang kapatid niya. At wala namang mga trabaho at matatanda na rin yung mga magulang niya. Sabi ko sa kanya, may pera ako. Ako nang bahala sa damit ko. Yung reception. Sa iyo na lang yung mga documents na kailangan natin. At yung mga isusuot mo. Pero yung buong entourage, ako na ang bahala. At ako na ang bahala sa reception. Huwag mo nang problemahin. Pero ang sabi ng boyfriend ko, no. Ayoko. Mas lalo lang ako lalaitin ng mother mo kapag ginawa mo yan. Sabi ko naman sa kanya, bakit hindi ko naman ipapangalandakan na tutulungan kita? Di ba normal lang na magtulungan tayo? Ano bang masama kung tulungan kita? Sabi niya, dapat daw talaga lalaki ang gagastos pag-usaping kasal. Pero sabi ko naman, parang noong panahon pa man siguro yan. Sa panahon ngayon, tulungan naman talaga. Hanggang sa, hindi ko alam, pinakialaman ng mami ko yung cellphone ko. Nabasa niya yung communication namin ng boyfriend ko. Galit na galit. At ang sabi niya sa akin, yan na bang sinasabi ko sa'yo? Mag-aasawa ka lang naman, bibilhin mo pa. Sobra po akong nasaktan. Kasi may naliit ng mami ko yung asawa ko to be. Kaya halos mawalan ako ng respeto. Nung hindi ko na kaya, umiyak ako. Doon ako umiyak sa tatay ko.
Pero ang sabi niya sa akin, hayaan mo na ang mami mo. Gawin mo na kung anong gusto mo. Kung ano yung magpapaligaya sa'yo, yun ang gawin mo. Ako wala akong problema. Nakausap sana ako sa father ko na tulungan niya ako sa mami ko. Pero ang sabi niya sa akin, wala akong gagawin. Alam mo naman yung mami mo. Ang hirap pakiusapan pagdating sa inyo. Ayokong ako pa ang mapagbalingan niya ng galit. Kaya ang maitutulong ko lang sa'yo, huwag mo nang patulan ang mami mo. Gawin mo na kung ano ang gusto mo. Dahil ang mahalaga sa akin, yung maging masaya ka at makasal kayo. Mag-asawa ng maayos. Ngayon, mami, gusto ko pong magtanong sa inyo. Bakit nakapanliliit ba sa lalaki kung tutulong ang babae sa kasal? Sobrang masama na kasi ang loob ko sa mami ko dahil lang doon. Sobrang niyang minamaliit yung mapapangasawa ko. Kaya, hingi sana ako ng payo sa inyo. Mali ba yung ginawa ko? Tama ba ang mami ko? Sana po, Mami Joy, mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang, nagmamahal, Jenny.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 35 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon na sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching Cheryl Cantomayor Aldamar. Watching from Makabasa, Alameda and being Ongkoy Maglente. Maing hapon, Mommy. Greet lang na ako ang mga anak. Sila si Charles o Glexi May Maglente. O sa ako ang banang nanaping si Glenn. Amping dira. Salamat po. Kabunso, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mami Joy. Pa-shout out, watching from Dungguan, Dato Mundawal. And also from Marcia Husto Mapando, Mami, pa-shout out ning mga tigulang na minaw sa imo programa, samtang kaon kami. Nahala, basig matokan mo diha, ha? Oo, maayong pagpaniod to. Ala, late na. Oo, thank you, Marcia. And Elm R. Lord Ovisi. Good afternoon, Mami. Pa-shout out sa Ludovice family kag sa Bernaldo family dara sa Alameda, North Cotabato. And also from Chel Betting Pandayan, watching from Manila. Greet lang na ako ang anak si Carla Zios diha sa Magpet, pati ako ang bana nga si Crisanto Pandayan. Salamat, Mami. And also, thank you for watching Evelyn Pua Lunzaga. Ayan. Birthday ba niya ron? And also from George Amodo Kalugmok, maing hapon, Mami. Special greetings kay Porok Jojo Magbutong ng Kaomidos, labi na kay John Magbutong, Viljan, kay Prix, Nonoy Limindog, Kyle Limindog, o kay Jackie. Jason ang nag-greet. Kinsay nag-greet? Si Doy Magbutong ng Napok, Porok Kaobi. Salamat, Mami. Kim TL, hi, Mami. Shout out ang family Makabuwat and Diong at sa kapatid ko at pinsan ko na si Kenz and Byrona na nanonood ng live mo, Mami. Taga saan ba kayo? Try ninyo sa inyong radio, ha? And also, thank you for watching kay Eliasar Sominget. Nakauli na ba kahani o nadayon ba ni o wala? Selki Domingo, good PM, Mami. Watching from New Gian... Ay... Janiyaway Malangko Tabato. And Imelda Basikong, good afternoon. Greet lang na ako ang bana na sa bukid na si Rekmi Basikong, ilabi na kay Ate Bernadette Basikong and family. Musta na mo diha? Mga naka-live sa ato akaroon mga ka-joiners. Og 37 minutes na po makaraan ang ala una. Mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: For 41 minutes po mga ka-joiners, magkaraan ng ala una ng hapon. Okay, dagang salamat kay Max Ortega diha sa Katiil. O ingon man sa ato ang gwapang mayora nga si Mayor Meloy Nunez. O sa akong pinalanggang agad pakaw diha sa Baganga. Dagang salamat kayo. O kumusta sa tanang mga taga-Katiil nga nagapaminaw karon sa ato ang programa nga Dear Mommy Joy. Unta sa sunod, kamo na po ang magpadala og mga story, no? Love story o bisag unsa nga mga kaagi sa kinabuhi, no? Pwede ka na ninyo ipadala din sa ato ang programa. Pwede ninyo i-messenger lang yan kay Mommy, no? Ako na ang bahala, MJ Lou, ang ako ang Facebook account. O ako na bahala mo plus star. Basta istorya lang. Istorya lang yun. Pero kung gusto ninyo nga isuwat ka na, kung duol mo sa Caraga or Katiil, no, murag wala pa ko na kakuha og exact location address diya sa may Katiil. Pero dito sa Caraga, naasa poblasyon, no, bisag kinsa inyong pangutan-on, na ilhan na gyud na siya sa Joy FM. Og duol mo po diri sa Kidapawan, na pwede po nga ipadala diri sa Barangay Paco, Joy FM, no? Kay ilhan na po ni siya diri. Salamat kaayo anang atong mga amigo diya sa Katiil nga nagtabang sa ato aba mangita og lugar para matindog ang ato ang istasyon na ano po'y bago unta nga location, pero unsaon man ato, nahinayak naman ta, no? Sayang kaayo unta to sa una na abal ang gyud nato. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Balikan po natin ang ating letter sender na si Jenny. Magandang hapon sa iyo, Jenny, at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong story, no? Alam mo, Jenny, mahirap po talaga pag makasabot pa kag Bisaya, Jenny, siguro, no? Oo, lisod man gyud kaayo kanang love life nga intrahan sa ginikanan, no? Ako sa pagpadako nako sa ako ang mga anak, grabe man gyud ako mga paningkamot nga maging mabuting tao sila paglaki nila. Kay ako naniniwala nga sa bata pa lang, o di ba, unang-una na yung hinuhubog mo talaga na magkaroon ng takot sa Diyos, dalahon sa pagsimba, no? Na alam natin na kapag malapit ka kay God, kilalang kilala mo siya, eh alam na alam mo kung ano ang magiging life na gusto mo. Pero sadyang pagka nagkaroon na ng mga sariling desisyon, napakahirap talaga, Jenny. Kaya sabi ko, kung paano ko pinalaki ang mga anak ko sa pagiging mabuting tao, kanang love life lang yud ang wala yud ko ana nagpasalig. Oo. Mauna lang yud na ang makaingon ko nga, muabot man ang panahon nga makakita na sila sa ila sa taong gusto nila mahalon o magmahal sa ilaha. Dili yud na ko sila pakialaman. So, medyo sobrang protective lang yun siguro ang imuhang mother sa imuha, maong hangtod sa imuhang kanang kasing-kasing o sa tao nga gusto ni mong mahalon, gusto niya nga siya ang magbuot, no? Pero kabalo ka, bisan pa man sa ingon-ana ang sitwasyon, hindi talaga dapat makabawas yan ng respeto at pagmamahal sa magulang. Kausapin mo, lambingin mo lang talaga ang mama mo, na mahal ko siya, just like you, mommy. O diba, love ni mo si daddy. Diba, inilaban mo rin naman din talaga siya. So, ako rin ngayon, itong boyfriend ko, siya talaga ang gusto kong makasama for life. Sana, suportahan mo na lang ako, mami. Inana na lang ba? Dili na paagihon og away, dili na paagihon og kasuko. Kasi, kanang bisag-on sa kagahi sa ginikanan, inig-anak na gani ang muhang niyo, lisod yud kaayo mo balibad. Bisan og mura na lang kag ambot kung unsaon na lang yud nimo, no? Pero inig mutiklop na gani, mutiklop na ang anak, mas matiklop pod ang ginikanan, no? So ingon ana na siya, istorya lang yud, Jenny, na bahala na og magkinaunsa. Siya yud ang akong gusto. So ikaduha, dili man na dautan kung makatabang pod ka. O kung ikaw man ang naa, mahal ni mo ang tao, di ba? Magiging mag-asawa na rin kayo. Magiging kayo na rin din dalawa ang magtutulungan. So kung ikaw ang naa, di, sige, go. Kung unsa man ang imuhang matabang, dili na man na ang ngayan nga ikaulaw. Sama sa imuhang pamanhonon, sama sa imuhang boyfriend, no? Your husband to be, sabay tawag na to, Ana. Dili man ang ngayan ikaulaw ang kapobrehon sa usa ka tawo. Kay nga, no, kinsa bagoy tawo ang gusto nga mamahimong pobre. Di ba? Kinsa bagoy gustong tawo nga gusto og magkalisod. Pero talagang sadyang iba-iba. Oo. Iba-iba ang kakayahan ng tao. Lahi-lahi kung unsa ang naa kita. Mauna ka na ang dapat nato nga sabton, no? Diligyat din nato mapugos ang ato ang kaugalingon, Ana. So himuon nato ang tanan. Himuon nato ang tanan. Kay naghigong mamanta. Og usbon ko, dili dautan. Walang masama. Oo, from the very start, kabalo ka nga pobre ang imuhang boyfriend. Oo, engineer siya pero naging breadwinner sa pamilya. Oo, karon, gusto niya ang makayara niya, simple nga kasal. Pero kay kung ingon nimo, dili nimo gusto nga pakaulawan ang imuhang pamanhunon sa imuhang ginikanan, labi na sa imuhang mama, so gusto nimo ni nga tabangan, walay dautan, Ana. Mas maayo ka na, no? O gangyo arapod na unta ka na imuhang pamanhunon, dawat-dawat pod sa sitwasyon. Dili siya ang ngayon nga mamugong. Kay ikaw man ang naa, di gasto diha day, kutob sa imuhang gusto, gastoon, ha? So walay dautan, Ana. O ganang imuhang mama, ayaw yun na siya problema, ha? 32 na in taon ka. O, kita mo yan. Dili ka na minor de edad. O, talagang need mo na lang talaga yun nga magdesisyon para sa imuhang kaugalingon. After all, wala man mo na gitago sa imuhang ginikanan. Ang dili maayo yun. O personally, di yun po na ako gusto sa usa ka anak nga kanang matago, malihim. Oo. Magrespeto ta. Bisan pa man og unsa ang imuhang buhaton, bisag asa ka mo adto, kung nagaipon mo, kapuyo mo sa isa ka compound or bisan man gani, wala mo nagapuyo sa isa ka lugar. Kung asa ka mo lakaw, magpahibalo gyud ka, dili naman na pananghid, magpahibalo. Kani ka nang pananghid, kung papayagan ka o hindi. Pero ka nang magpahibalo, musugot ka o sa dili. FYI lang yon for your information, magpahibalo. O para dili magpinangita in town ang ginikanan. O naiuban, mag-abroad. O 1 year pa ginaplano. Mahibawan na lang nimo nga, wala ko ugma. O di ka maingon nga, asa di ay ka. Muadto ko ugma o ni mauna. O di ba? Asa na ang respeto? Kay kabalo mo ang inyohang ginikanan, bisan og minyo na mo. Mga tigulang na mo. Baby lang gihapon mo para na sa pananaw sa inyohang ginikanan. Kamo lang gihapon tong gamayng bata na ginaampingan sa tanan nga panahon. O, medyo lahi na lang nga pamaagi. So, bisan og naa na mo yung mga sariling pamilya, ang inyong ginikanan, liliingon nga mulimot na sa inyo, ha. Magsigi lang gihapon na og monitor kung kumusta ka mo. So, karon kung wala mo nagapananghid, wala mo nagarespeto, magpinangita in taon ang inyong ginikanan. Og ang masaklap pa, kung sa ubang tao pa, mahibawan. Kaya ang pangutana, nganong magtago man ka? Nganong manikreto man ka? So pag inana gani na, something is wrong. So mauna siya, Jenny, ang tamdan ni mo. Nagnananghid ka, magminyo ka og tarong, so wala gyud kay ang ngayan nga problemahon. Sana, tuloy-tuloy na ang kasal, magigbasaya ka, lambingin mo lang talaga ang mami mo. I tell you, maniwala ka sa akin. Bibigay yan. Dahil mahal ka ng nanay mo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story, ng iyong mga panghuna-huna. Oo, lalong-lalo na sa mami mo. Oo, hindi dapat makabawas ng pagrespeto at pagmamahal yung mga bagay na minsan hindi kayo nagkakaintindihan. Normal lang yun. Oo, magkaibang tao po tayo. Kaya never good na mahitabo nga pareho ang isip natin. Hindi lahat ng matamis sa'yo, matamis sa nanay mo. Ganun lang yun dapat unawain. Maraming salamat sa'yo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. 8 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon at thank you for watching kay Jenilyn Pingot, no? Shout out the idol sa iyang mama sa papa o sa iyang papa, Gikapoy. Also sa akong manghod, kang Ate MM. Thanks also mommy watching from San Isidro, Manay, Davao Oriental. Ayun. Oo. Try downin mo, Jenilyn, kung naamoy radyo. Oo. Kanang sa radyo daw ko mamina 105.7 ha kung kumusta ang ato ang signal. Thank you kaayo sa message. Og daghang kaayong salamat sa pagsunod sa ato ang programa. Mga ka-joiners, sa makausap pa daghang kaayong salamat sa padayon nga pag salig ninyo sa ato ang mga produktong yaki. Para sa mga mami dili kumakapoy nga magpasabot sa inyo nga maayo gyud kung nakakidi yaki vitamins ang inyohang baby. Kay ngano makapagana na siya og kaon, sarap ang tulog, makapatangkad, makapabright, makapaligun og bukog og dili sakiton si baby basta nagakidi yaki vitamins. Try nyo lang po, ha? Hindi talaga ninyo mapapatunayan yan kapag hindi ninyo subukan. Minsan may nag-text sa atin parang wala daw epekto. Tinanong ko siya kung ilang buwan na o taon yung anak niya. Ayun, kulang lang yon sa dosage. Pag tingin ninyo na, uy, parang wala mang effect, dublihon ninyo ang kadaghanon sa inyo hanggi na patake. So nag-chat na punta siya utro. Tama, mami. O, dinoble ko yung dosage niya. Ayun, after 3 days, 1 week, paspas na kaayo siya magkaon. Pag matulog, pukawo na lang yun para mumata kay pakauno na pod. O, diba? Tapos lagsik ang bata. O, healthy kaayo. Tapos, dali na daw ko no makasabot. O, daghan kaayong salamat. So, mahimong inana po ang inyong mga anak kung magkidiyaki vitamins. Unya, maluoy po mo sa mga senior citizen o dili man senior citizen kay naagani line of 2 nga naanay rayuma na amang gani 9 years old nga diabetic na. O, diba? So, kung aduna ka mo yung mga kapamilya, kaila, mga silingan, mga friends nga di nakatindog, di nakalakaw, tungod sa rayuma o arthritis, nang hubag na duha ka bilongga sa buntag, duha sa udto o duha sa gabi. Ingnan ta mo, 3 days, makapahuway gyud na siya. Oo, mamaayo gyud na siya. Maayo pud na siya mutunaw sa mga bukol-bukol o ingon man ang sakit sa kalawasan. Pag mga senior citizen, labi na, haplasan gyud na og magabi, tapainuman og isa ka kanang bilongga gold pagkabuntag, hapsay kaayo ang paminaw ana. Try lang po ninyo. Unya kung mga constipated mo, magpa-Colonex mo. Oo. Foot detox. Daghan kaayo ang pwede himuon para maging healthy po kita mga ka-joiners. Himuon nato ang maayong pagtagad, pag-atiman sa ato ang panglawas. Bahala na unsay mahitabo, no? Kay kung maayo ang pag-atiman nato sa ato ang panglawas, nagaglungtad yun ta og dugay, no? Puwera na lang kung panahon nagyod nato. Mauna siya mga ka-joiners. So, kanang ato ang Yaki Herbal Capsule, protection na sa kidney, dili mo prone sa UTI, pero kung naigo na mo sa UTI, kung wala mo'y blumea, Yaki Capsule, duha sa buntag, udto o gabi. Oo, maayog yun dayon ang inyohang UTI mga ka-joiners. Kompleto ang ato ang mga kopya kay sa pagkakaroon, ato ang sabon o ingon man ang ganado capsule mga ka-joiners. Ha? Oh, salamat kaayo atong magsigig text sa ganado. Ay mo kabalaka, di ligin na ako ibulgar inyong numero. Huwag maumay ang inyong gusto. Salamat kaayo nga natabangan mo sa ganado capsule. So, kadtong nag-text sa ato bahin sa ganado, tungod sa erectile dysfunction, wala ni mo nasulat kung pila ang edad, unsa ang trabaho, ana good, unsa nakadugay nga nagka-problema siya, kay para maistorya nato na og matudloan nato og insakto kung unsa ang iyahang buhaton. So, salamat kaayo ato nga message. Kung maka-message ka otro, mas maayo. Thank you for watching, Halya Iman. Salam lang daw sa family Iman at Aban at kila Ina at Hania. Thanks, Mami. Pa-request ako ng song, Tadhana. Thanks, Mami. Shukran. So, ayan, mga ka-joiners, great sa warho na lang nako, no? So, unya na ng Tadhana, no? Ato sang silipon ang mga naga-birthday karong adlawa, no? Happy birthday to my son, si Darling. Oh, lahat na, middle age na. So, thank God para sa dagdag na taon ng buhay. Ayan, happy birthday, darling. And also, Diggis Madanlo, thank you. And Manoy Juan Vlogs, ask lang daw, Mami, if pwede binabata maka-apply sa Joy FM Tanggob. Ha? kay Sir Loy lang ha, si Sir Loy ang nakabalo ana. And also saglit lang po ha kay atong tanawon, ayon birthdays. Happy birthday kay Evelyn Palunzaga. Ayon, birthday gyud ay ni Belen karon. Happy birthday Belen. And happy birthday kay Ed Espraguera. Og si Flor Deris Guerro, happy birthday. Jade Carl Felix. Adelita Lados, happy birthday. Isaac Abras Enriquez, Ricky Felix, happy birthday. Jovi Banugan Bayon, happy birthday. Hena Salisad, og si PSG Vlog, happy birthday. Christopher Sumaliling, happy birthday. Manayday Mandagway, happy birthday. So, mao ka na ang ato ang mga ka-Facebook nga nag-birthday karong adlawa. More years to celebrate, guys. Happy, happy birthday, darling. And also, sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa may mga sineselebrate po na anibersaryo. Adlong Biyernes, thank God it's a Friday, July 17, 2026 po mga ka-joiners. Wala naman tayo oras. Thank you so much sa mga taga-Pangil Bay, Misamis Occidental. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa mga taga Bislig, Surigao del Sur, o ingon man ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsunod sa atoang programa. Kauban nato sa Davao Oriental, si Dandalandad og si Louis Simon. Partner ko po si Pamelo Jo, ipagpapatuloy po niya ang ating programa at huwag po tayo makalimot mga ka-joiners na lagi po tayong magpasalamat anuman po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang taong nataptan na sa sakit sa kasing-kasing mga higala, paminaw mo ha, palihog. Kinahanglan ang daghang pag-amping sa iyang kaugalingon. Ang buhaton, hilabi na sa iyang ginakaon, ginainom, iyang lihok o uban pa, aron malikayan nga ma-stroke o atakihon. Bisan ang kainit sa panahon, kinahanglan usab likayan. Kay makapatrigger man usab ka na sa pag-atake. Ang pagsaka sa ihap sa bad cholesterol, blood pressure o blood sugar, makapatrigger usab sa atake sa kasing-kasing. Mga higala ha? Kanang lisod yun, basta matakbuyan na sa sakit. Daghang klase ang sakit sa kasing-kasing. Oo, dili kay isara. Daghan, paminaw ninyo ha. Maong dili pwede nga batiyon nga grabing kalipay. Oo, naisakit sa kasing-kasing. Di pwede nga sobra kaayog kalipay. Kanang grabe po nga kasuko. Oo, di po pwede. O grabing kaguol po, di po pwede. Dili pwede malipay og sobra. Dili pwede og suko og yod. O, oh, diba? O sa lang ang buot ipasabot ni ini, nagakamubo ang kinabuhi sa taong nataptan na sa maong balatian. Lisod ka ay ning kasing-kasing. Unsa ang angayang himuon, aron mo taas pa ang kinabuhi, mga higala. Kontrolon ang kaugalingon or magkaroon ka ng self-discipline. Ang kinahanglan dapat kontrolon ang emosyon. Kontrolon ang kaugalingon sa mga dili angayan nga mga lamian nga mga makaon. Dapat na ay eksaktong pahuway. Nagalikay sa stress, dapat batasanon usab ang positibong panlantaw sa kinabuhi. Kanang naka-smile pod ka ba? Oh, di ba? Makapawala pod ng wrinkles. Ang pinakasakit pod nga pagabation sa tao, kanang inig aduna siya'y kabanay nga magasakit. Murag mas galisod ang kadtong walay sakit eh, kanang nagatanaw lang. Oh, timan ina ninyo mga higala ha. Sa pagkakaron, ang pinakasikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha na bantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas, abi nimo og simpleng lamas lang no sa mga ginaluto. Daghan di ay ang kaayuhan aron mabatukan og mawagtang ang daghang mga balatian. Mga higala, kini ang luyang dilaw nga daghang nagakalain-lain nga mga pangalan, sama na lang sa dulaw, dulang o turmeric. Ang luyang dilaw maoy sa gold sa Bilongga Gold. Kini mga higala, dako ang matabang sa taong nataptan sa balatian sa kasing-kasing. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, tungod kay makapaayo kini sa sirkulasyon sa dugo, sa tanang kaugatan, gagina pumps ato ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing, maoy dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Ginalimpyo sa turmeric ang sagol sa Bilongga Gold, ang mga bad cholesterol deposit, nga nibara sa mga agianan sa dugo o sa kaugatan. Ang luyang dilaw, dunay galain-laing mga klase sa antioxidant, protina, fiber, vitamin C, E, K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, chemical nga tumeron, at lanthan og zingiberon, dunay tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral nga phosphorus, iron o calcium. Kompleto na halos mga higala. Ingon ana ang bertod sa Bilongga Gold mga higala. Walay lain makatabang sa imong kaugalingon kung dili ikaw lang. Ubani usab sa maayong pag-amping. Apilan dayon sa pagtumarok Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw kay makatabang kini aron ilikay ka sa atake sa kasing-kasing. Mao gani kung wala pa nataptan sa mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Hulaton pa ba nimo nga mangurog-kurog ka? Hulaton pa ba nimo nga magkabukol-bukol ka, di ba? O inumin na kana karon og Bilongga Gold aron dili ka na makadangat pa sa maong mga balatian. Pero Nako, healthy lifestyle pod.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:26 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Good afternoon kay Lilian Masinadyong Valles. Hello sa iyang buutan ng Ante Dali and sa iyang mga silingan. Request ng song, Salama. Salamat ni Yeng ba? Good afternoon. Pa-play po ako. Di ko kaya ng Teen Hearts. Thank you so much po. And shout out na to ang Pingot Family. Maayong hapon din ha sa mga taga San Isidro, Manay, Davao Oriental. Good afternoon. Pa-request po ng song All the Love in the World. Thank you so much. Good afternoon po. Pa-request po ng kanta Bakit Pa ni Jessa Zaragoza.

Sige, sige, mamaya ng konti, ha? Good afternoon! Hello sa Tanding family and Agimod family po. Shout out po na to ang Aban family. Magandang hapon. Ang request ng song. Uyab ta, pero di ta magsaba. Ay, nga naman. Sige, unya, taod-taod, ha? Good afternoon, request ng song Mary Jane. Shout out sa mga taga Nalinan. Thank you and God bless mula kay Kim TL. Alright, alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Pinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng lukong kuya tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong maog ka na pet sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong kutong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
4: Ngano di ay pre?
3: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
4: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
3: Alangan pre. Ah nga lagi. Uki kaayo.
4: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
3: Ganado capsule pre.
4: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
3: Ganado capsule.
5: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
10: Baby pa po sila, hindi na pa ilang Kidiyaki vitamins.
11: Basta pa ipirta po sila sa Kidiyaki vitamins.
10: Kalaw na yun ang maunod.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapod na sa atong tulumanon niya man ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di maghaplas. Mga after 1 week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tan-awon. Oy, suggest daw Mami si John De Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya, kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton ngayon ana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway, gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway. Kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo og manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob og suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog og dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan og likay usab ang pagsolob og hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapajama na na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, muna nga dili gyud ko matulog o dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, muna pampatulog na ako, kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na pudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod, mga naggo ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. Magpasmo tapos kung niwang ka, klaro kaayo eh. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Oh, tinood, dali na kayo nagawas akong bata. So good, unong kabulan akong tiya na nagkuan ko, naghaplas ko Yaki din. Hantod, tud na nga na ko, ayan ako naundangan, dali na kayo nagawas ang bata.
3: C-H-I-K-I-Yaki,
1: ayon mga higala, abi ninyo kalami ra gyud nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: do the conga. 105.7
1: Joy FM. Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mao siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas permanente. Kanang lihok gid ko sa balay ba, maginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: maniguro ta. Humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan din niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ani-ana ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabiin, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko, mapod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpog Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban moingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salong sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya, chituya kay ako bang anak to, daghanti siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipaitan pa ako anak og sabon niya kay tapos ipaitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kiyaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gyud na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Joy
7: FM. Unsa on mo ni uy?
8: Oy, Mads. Unsa may problema nimo?
7: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent ta manggo siya sa klase.
8: Ah, mao ba day Mads?
7: Ula gi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
8: Na Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa po yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaway makapildi. Suway, ragod ninyo. Aron ka mo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kinikidi Yaki Vitamins. Nga dunay sagol nga chlorella, growth factor, dako ang matabang ni ini sa ato ang mga bata. Nga nagaedad og tulo ka bulan nga to sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins, dali mo dako, ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella, maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids, og mauusab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaonon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyohang anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamay mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gimna nako Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayog gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingon mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kaya na ako'y hubag sa akong ulo, o niya ako'y haplasan ng Yaki Herbal Oil, o niya gimnan ako'y Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Erihairni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang naihubag sa ako ang ulo.
3: Kung sa inong danatong hubaga?
4: Ha?
3: Kung sa inong danatong hubaga?
4: Basta. Akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan ng Yaki nga Herbal Oil.
3: O niya?
4: So this lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napita sa imo ang ulo?
4: Dira sa may. Napit dito sa parang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa yung nungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule. Niya akong di lasan sa herba. Salamat kay Kuya Loy. Kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to. Dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito nakasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Unsa tinanood pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kadto mami Joyce sumili sa Iri Hair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pud mukhaon. Iya ka ning isa, buyag pud patulog.
4: O sige, mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
3: Pero makaagbunta, paimno na ko sa humana na pamahaw, paimno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM. Joy FM.
7: Let the party hit the floor. Let the party hit the floor.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyadto ko sa amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod ni mo, pre. Sa amo ang girlfriend balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang sa asa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy, enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok din ko sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay ka kung pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na na edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid did ka ng gone ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Adlaw na baka nang gusto din muna agyod. Pero huwag mo yung mukhang mag-relax ka. Relax na ba? Kaya ako ha, maburad. Halos di naman mapalong, pre.
10: Masang ipatay ko masaya?
9: Ganado. Alas yala. Matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
11: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong,

Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemmery at 0955-2693-596.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen na. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, mag-hamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang-good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya, dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na nin bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: kuya, wah, tong among exam na mo gani ha. Mura man tong pariha sa advertise tong toothpaste.
1: Nga naman na, kung sa dito?
0: I got zero time.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ka, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatake mo saya?
6: Ganado! Nga, pag kauman, dito, tingnan na lang inyo, ito naman,

0: naman ni Mungo Andron, pang kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik ni Mungo siya, gitagaan ko ganado. Gitagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kani tiriwalay di piktoan ni Trey, pag-condition ni Salawas, Trey. Aray siya, ang sabi ni Trey, ako ganado, Trey, tisting ni Trey, kay mo na ako usahay, magamit kay labi na ka na maglalis, usahay, kabalo ba yata sa itong misis na usahay, matingala naman, naman siguro, ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igaw na mag-hikap. Kaya, kaya pagkabuntag yan to, Pre, salamat kay Pre. Ako kayong pasalamat. Marini mo yan, nadiligan ng bulat ba?
1: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
4: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa kapad lang yan.
4: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic class. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic class. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
1: Joy FM.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Pag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako, sir, oy. Si Yaki Ayaki. Ow!
4: The best of me.
2: Dinhi na lang tako to ba? Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya ka isa, usog po mukaon. Kaya ka ni isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbun ka, sa imo na ako, sa humali na sumahap, sa imo na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Doon, doon. Asya naman tong puspuro dere?
1: Nga nung nangita man ka og puspuro, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang atule ng LPG?
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Igala sa kamayong buntag ganinyong tanan. Welcome ganit sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System.
1: Normal na ang
0: karong adlaw nga Sabado betsa. Adi sa 8 ng buwan sa Hulyo tuig 2026 sa Majong Buntag nga nakanin yung tanan. Welcome, welcome kanil sa ato nga drumanon, sa ato nga mga tagapalamati karon. Sa bisan asang nga dapit din sa probinsya sa Corbato, lagib na sa mga sigbit na itong probinsya garehiyong maabos sa itong pagsibiya. Majong Buntag nga nakanin yung tanan. Kini si Tini Kuranta Trasa, Jan Andro, Tabagok, managuban kita hangtod alas 6 nga ni sa atong drumanon. Sa pagbatbat ug labay ganinyo nini mga balidang angay ninyo nga masayran karong

0: sa lupa.
1: Siyempre, sa mga sa ulog silang natawahan karo nga adawa, malipayo nga selebrasyon, nga naha kaninyo nga tanan. No, sa mga mag-birthday, mag-celebrar silang adlaw nga natawahan karo nga adlaw. Malipayong selebrasyon, nga naha kaninyo tanan. Samtang sa, siyempre, mag sa ulog silang kapiyastahan, malipayong selebrasyon, adlong Sabado karon. Adunay mga gimbuhaton sa panimay nga angay nato nga una-una. O ga siyempre higayon aron usaba nga kining kuan na mag kining higayon alang sa paglaag-laag nga uban ang pamilya. Igala welcome nga sa inyo nga dulumanon. O ga tangay mga detalye ina ang mga headlines unya sa pagligid nining atong programa karong buntag. Sa atong nga mga headlines sa karong buntag. Sa atong balita, karong buntaga balita nga lokal, konsehal sa Kadayangan, SGA Bar, patay sa pagpamusil, karon padayon pa ang ginahimong investigasyon. Samtang dugang tuling sa atong mga balita, jogging o recreational activities sa Bangsamoro Government Center, temporaryong gipapahunong. Sa atong balitang nasunon karong buntag, abugado ni atong ang gipapabasura ang reklamong obstruction of justice sa ngadto kaniya. Samtang 41 million peso nga kandidada sa illegal nga droga na sabat sa 39 ka mga international parcels dito sa Naiya. Sa atong balitang international, magnitude 7.4 nga pagtayoga na hitabo dito sa Mexico. Samtang China, gipang himakakan nga adunay kalambigitan ni ining gipaluga nga racist AI video nga gayatak nga nasa katungod ug panglantaw sa Pilipinas. Landslide amipagan sa Southwest China, search and rescue operations sa nagapadayon. Mga detalye ini human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ito sa kaon bitong mga tamis.
4: Ilay edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Lapit mga kaibigan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang iyang kape.
6: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ansa po di mong batihon ka ng makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna?
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
7: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
8: Kinaudid ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo na niya si kuya. Gitulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kana petsa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pugon kuya.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas, sa 9 minutos human milabayang alas 5 sa buntag ug sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntag. Sa laray sa atong mga balita karong buntag unahon tapag hagpat gining atong mga balita nga international. Una sa mga dudling sa atong balitang international karong buntag, gitayog sa 7.4 magnitude nga linog ang may bayan og estado sa Chiapas sa Mexico. Hinungdan aron mulugwa ang tsunami warning. Oga, nasin natin ang pagtayog sa Guatemala o El Salvador. Sigun sa United States Geological Survey, may pagan ang pagtayog doon sa munisipyo sa Puerto Madero. Nga doon na gilaumon nga 10 kilometros. Human ang pagtayog, nagpaluga sa U.S. Tsunami Warning Systems. nga naga pahibalo sa posibleng nga makabaton sa tsunami wave sa mga baybayong anaa sa 300 kilometers gikan sa epicenter sa maong linog sa Guatemala City. Gika-report ang makusog nga pagtayog aron nga magmadaling nilalin ang mga residente papalugwa nga na sa ilang matag panimalay. Sigon sa report, nagpanigayon usab og evacuation na ang mga empleyado sa pipila ka mga building sa gobyerno isip kabahin sa pagpatuman sa safety protocols. Na sinati usab ang pagtayog sa El Salvador din adunay jutay nga kusog sa maong kabesera sa maong estado apan way napatik nga dakong kadaot. Samtang gipanghimakakaan sa Ministry of Foreign Affairs sa China nga aduna sila'y kalambigitan ug ang ilang gobyerno sa AI-generated video nga gipalugwa sa state-run media outlet nga naghulagway sa mga Filipino isip mga unggoy samtang ginatulig sa ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Sigon kang Chinese Foreign Ministry spokesperson Jin Lia Jin, wala siya'y komento sa nasangpit nga video o gitataw nga dili kini gihimo sa China. Inoon na subli niyang gihatagag doon nga dugay ng posisyon sa Beijing nga dili nini ginaila ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling nga matod pa walay legal nga basihan. Samtang mibarog usab ang Pilipinas subay sa nasangpit nga desisyon nga naganayong walay legal nga sumbanan usab ang halapan nga pag-angkon sa China nga na sa ginailugang kadagatan. Nauna nang giawhag sa Department of Foreign Affairs sa state na media outlet nga huwag tangon ang AI video sa ilang social media. Gihulagway sa DFA ang video usa ka racist, usa ka insulto o pag-alipustah nga na sa dignidad sa mataga Filipino. Samtang nakalubong karon sa yuta ang pipila ka mga residential buildings nga natrapa o gawa pa mapunting kung pila gayud ka tawo ang nanahimong casualty nining landslide dito sa southwestern city sa China nga Chongqing ni adtong Biyernes. Sa report sa state media, 8 ka tawo ang gisapupog gikan sa mga debris samtang nagapadayon ang search and rescue operation. Naitabo ang landslide alas 9:08 sa buntag dito sa Pengshui County sa Chongqing. Ang nasangpit nga lugar ang makaplagan sa southeast part sa Chongqing nga doon ay border sa probinsya sa Hubei o Guangzhou. Sa karon wa pa'y detalye kung napila ang napatik nga casualty sa nasangpit nga insidente. Samtang dili moso sa 13 ka tawo ang namatay sa buwag nga pag-atake sa Russia ngadto sa Ukraine niadtong nakalabay nga adlaw. Sa bahin sa Ukraine gitarget sa Russia ang mga lungsod sa Zaporizhia o Zaporizhia, Odessa, Kharkiv, Sumy, Donetsk o Kryvyi nga nagsangpon sa pagkamatay sa mga sibilyan o pagkaguba sa mga gambalay. Sa pika sa bahin, gika-report usab sa Russia nga usa ka sibilyan ang namatay sa Belgorod region na tungod sa shelling sa Ukraine. Sigon sa report, migamit ang Russia sa guided bombs, sa missile strikes o drone attacks nga nakahatag og dakong kadaot o angol sa kapin 50 katawo. Sa Odessa, may paga ng missile strike sa infrastruktura sa mga sibilyan samtang sa Sumy region na tulo ang namatay sa aerial bomb attack. Samtang gika-report sa Moscow nga gitarget usab sa Ukraine ang usa ka cargo ship sa Sea of Azov nga ginagamit alang sa transportasyon sa agricultural products sa og supply sa Crimea. Padayon pa ang nagkainit nga tensyon karon sa gubat sa kapin 4 ka tuig nang milungtad nga giyera tali sa duha ka mga nasod. Samtang karaog kita diini nga dapita sa nasod Pilipinas. Una sa tudling sa atong mga balitang nasunod karong buntaga. Muabutay kuno karon na sunod simana ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo nga subling magpahugot karon sa sinturon sa mga motorista. Sigon sa usa ka source gikan sa industriya sa lana, pwedeng mo sangko kini sa 9.50 hangtod 10.50 kada litro sa diesel. Samtang ginalauman usab ang dugang 3.50 hangtod 4.50 kada litro sa gasolina. Gikan ayon sa source nga nagunang hinungdan sa maong oil price hike ang subling pagtaas sa tensyon sa Middle East. Sa pika sa bahin, lakim na nini ang pag-atake sa Iran sa mga commercial ship nga galabay sa Strait of Hormuz o ang ginapadigayon nga pagpanimalo sa Estados Unidos sa mga military assets sa Iran. Dugang pa nini nakapekto sa bang presyo sa lana sa kabalaka nga posibleng malangan ang supply at pagbawas sa trapiko sa mga barko sa Strait of Hormuz ug pagpauso sa Russia nga nasa pag-export niini sa diesel. Samtang ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpalapad sa United Package for Livelihood sa Industry, Food and Transport Program aron makatabang sa mga pamilyang naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa lana. Ilaom sa maong programa, ginatayang anaa sa 7.5 milyon katawo. Og 500,000 ka mga kabalayan o kapin 37.5 milyon ka mga Filipino sa tibuok nasud ang makadawat sa tabang pinansyal. Lagim nini ang 3.5 milyon ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program og Walay Gutuma Program ang mudawat sa pipila ka o sa kabesa sa nining ayudang abot sa 2,000 pesos. Samtang gipas ang ata na sa patong-patong kaso sa Office of the Ombudsman, sila Uswaga Ilonggo Representative Jojo Ang Jr., kaning ako Bicol Representative Zaldico, negosyating si Alfonso Tan ug mga opisyal sa Sunwest Incorporated International Builders Corporation, JE Tico Construction Company, Aliancon Development Corporation, ug AM Oreta and Company. Ang lima ka buwag nga reklamo ang ginuso sa Amliga Antique Alliance, usa ka koalisyon sa mga environmental advocate. Kalambigit sa matod pa, pagpangaukaw o mga proyektong giganayong nakahatag kadaod nga na sa kinaiyahan dito sa Antique. Lunga na usab sa mga reklamo ang mga kanhi o kasamtangang opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Regional Office 6, DPWH Antique District Engineering Office of Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Region 6. Sigun kang Amliga Antique Alliance, ang mga proyektong gipatuman ni adtong 2019 hangtod 2025 ang galapas matod pa sa environmental laws and procurement rules sa gobyerno. Samtang uyon si kanhing Iloilo PIF District Representative Neil Junjun Tupa sa nanahimong lakang matod pa sa House Prosecution Panel nga dili na iatubang ang nabiling mga testigo alang sa Article 4 o grave threats sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gikanay ni Tupas nga nagserbing lead prosecutor sa 2012 impeachment trial si kanhing Chief Justice Renato Corona o tama ang nanahimong desisyon sa prosecution tungod nga sa iyang panlantaw ang Article 4 ang pinakahuyang kabahin sa Articles of Impeachment. Sigun kang Tupas, kung ipadayon ang presentasyon sa mga testigo alang sa nasangpit nga artikulo, kung pwede lamang kining mamahimong makabinipisyo nga na sa depensa o maghatag kahigayon ng kwestiyonon ang nasangpit nga kaso. Samtang giawag garon sa Department of Migrant Workers sa mga o sa Office of the Ombudsman nga subling tunaan ang nanahimong desisyon ni ining ibasura ang reklamo nga plunder, graft o malversation na bato kang kanhing Overseas Welfare's o Workers Welfare Administration Administrator Arnela Ignacio Kalambigit sa controversial nga 1.4 billion peso nga property deal nga gihimo nga walay pagtugot sa OWA Board of Trustees. Lagi sa mga gisumenteng ebidensya sa ahensya ang duha ka cheque sa land bank nga balor sa kreditbook ang 1.4 billion peso nga gi-issue sa pagbaligya sa katigayunan niadtong Agosto 30, 2024, 12 ka adlaw bago ang petsa sa deed of absolute sale. Gawas ni nigiawhag usab sa DMW ang ombudsman nga imbisigahan ang matod pa dili makita nga 51 ka mga condominium units nga gilangkob sa kinadibok ang balor nga gipalit nga katigayunan. Ginapaimbestigahan usab garon ang pagkalainan ni ining 1.2 billion nga valuation sa land bank ug ang aktual nga 1.4 billion peso nga purchase price sa nasangpit nga propiedad. Alas 5:19 ang atong oras. Nasabat sa mga tinunan sa Bureau of Customs ang katambayayong usab ang uban pang mga ahensya sa gobyerno ang ginatayang anaa sa 41 million peso nga balor sa illegal nga droga nga gitago sa 39 ka mga international parcels nga milabay nga sa Ninoy Aquino International Airport. Sigon sa BOC, nakaplagan ang mga shipment human na milabay sa profiling, x-ray screening, canine inspection o physical nga pagsusi niini. Lima ka mga parcel ang nagikan sa India o ginadudahang unod ang kapin na 4 ka kilong shabu nga adunay ginatayang balol nga 29.53 million pesos. Samtang uban pa mga parcel gikan sa Estados Unidos, Spain, Germany, Canada, Netherlands ug United Kingdom nga nag-unod usaba sa marijuana og ecstasy nga balora 11.5 million pesos. Nakadagda untang ipadaan na sangpit nga package sa lain-laing mga lugar sa nasod. Lagid na ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro, Surigao, Gantige. Itahan ang mga nakumpiska nga droga sa Philippine Drug Enforcement Agency alang sa dugang laboratory examination o ga-imbestigasyon. Ipanaguro sa Bureau of Customs nga padayon ni ining papakusgon ang pagiglambigit sa uban pa mga ahensya aron nga kapungan gayon ang pagsuod sa illegal nga droga dinhi sa nasod Pilipinas. Samtang bugto ang kinabuhi sa usaka political vlogger nga si Mima Alicia sa usa tinuod nga kinabuhi nga mao si Alicia Lipata human nga gitiro kini sa wa mailhi nga mga salarin didto nga dapita sa Kalaokan City kagahapon sa kadlawon. Dayon despat ang biktima human nga nakabaton kini mga samad sa bala sa ulo ug lawas samtang angol usab ang iyang live-in partner nga si Alya sa Boy Boy. Sigon sa PNP, gikan lamang mag-live in o gikan lamang nga nag-live o gagiparada ang ilang sakyanan diang gitiro sa mga suspek kining sakay nga sakay sa motorsiklo. Ginambisigahan na usab garon sa mga otoridad ang pag-ilan ni ining mga salarin o motibo sa nasangpit nga krimen. Alas sa 5:21 uwing tudling sa atong balitang nasunod. Di pa matulpa naka-istorya sa House of Prosecution na panel sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matiba galambigit sa iyang pamahayag nga uting kayo ng sa iyang opisina ang nanahimong hosting sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Kanunumang nanahimong controversial ang nasangpit nga pamahayag human nga gikasuko kini ni Senator Pia ug Alan Cayetano tungod sa matod pa daw pagpanghadlok bago ang nakadagdang pag-atubang sa direktor nga nasa impeachment court sunod simana. Gika na yon sa Philippine o gika na yon ni House Panel Member o Iloilo Representative Dorrance o Lawrence Defensor. Yata gagaduot niya nga bisan si Matibag ang anas sa listahan sa mga testigo sa panel. Di siya mangilabot ang anas sa prosecution nga nasa ilang kapasidad isip nagpamuno karon sa NBI. Dugang panel defensor dili ginaistorya sa panel ang mga opisyal kalambigit sa papel sa NBI sa pag-imbestiga sa lain-laing krimen o isyo kalambigit sa korupsyon.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Aras 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time, kadto ang gilangkuban sa unang hunas sa atong mga taho karong buntaga. Higala sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ining bibila sa atong mga pahinumdom.
7: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuan mo gyud kanang yung buhok ko wala napahak na ni wala tubuan ug buhok kanang kinalutan ganyan ya napahak ana ko Yaki nanugo jud siya. Salamat sa Yaki.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
0: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika. Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oh?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamig ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Padayon gyapong kabong nga nagapanamati nga sa atong nga dulumanon ang Tinig ng Bayan. Live kita usab garo nga madunggan sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Kaya hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Ining at tagnao na akong tabaghagpad garon ang dugang mga o sa atong mga taho karong buntaga, lain-laing mga panghitabog mga developmental news atong pag-siron gikan sa lain-laing bahin na dinhing bahina sa Mindanao. Unahon ito paghagpat, gining taho gikan sa may area sa dito nga dapita sa may area sa Caraga region.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Nagtigom ang mga miyembro sa media o Philippine National Police sa forum sa enhancing police media relations sa Caraga region nga gipahigayon na kagahapong adlaw sa PRO 13 Multipurpose Center dito sa May Rodriguez sa Butuan City. Giabot-bot ni Nabocom 13 Regional Director Jose Mar Hill Sesofor isip kabahin sa pagsaulog sa 31st sa Police Community Relations sa CONPCR Month. Tumong sa maong kalihukan nga paligunon pa ang panag-uban tali sa media o kapulisan aron nga mas mapalambo ang responding o ingon man kini nga pagbalita o epesyanteng paghatod sa impormasyon nga adunay dako nga papel nga nasa mismo nga katilingban.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gipasigarbo karon sa City Tourism sa Surigao ang nakabot nga kalampusan ato sa Caraga Tourism Officer sa Summit

0: pagkalihukan sa mga rebelde sa Bukidnon o hingpit na kining madeklara nga insurgency free sa Tibuoca o ang Tibuoca probinsya sa Bukidnon. Kana ang gikan na yun ni Brigadier General Siegfried Tubalado, ang commander sa 403rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Padayon ang proseso sa deklarasyon sa matag lungsod ug ubos sa Napulo ang gibrabana ng nabiling rebelde sa kabugiran human ang sunod-sunod nga operasyon sa militar. Samtang gipanghimakak sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade ang mga hungihong o galegasyon nga adunay gihimong loyalty check sulod sa hanay sa mga sundao. Matod ni Tubalado, professional ang Armed Forces of the Philippines o dili kini mangilabot sa isyong political.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito gihapon sa may area sa northern na Mindanao na sigpaw sa usa ka bypass operation ang 32-anyos nga lalaki nga nailhang si alias Dogdog sa Puro Casiate, Barangay Don Carlos Norte sa Don Carlos sa Bukidnon. Na-recover gikan sa suspect ang bat ka heat sealed plastic sachet. Unod ang ginatuwa ang syabong alunay kinadibukang gibugaton nga 2.30 grams nga gibraban ang balor 15,000 pesos. Nakuha sa bypass operation ang bypass money o guban pang mga ebidensya. Giandam na karon sa PNP ang paglaparog kaso batok nining maong suspect sa kalapasan sa section 5-11 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 batok sa maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga dito gihapon sa northern na Mindanao.
1: Tinig ng
0: nasakmit sa hinuusang puwersa sa anti-smuggling operation sa mga operatiba sa City Intelligence Unit, City Special Operations Unit, RID 10 Resident Agent Iligan City o Task Force Iligan ang ginudahang smuggle ng mga sigarilyo alauna sa hapon kagahapon sa Puro Ka 5 Sitio Mapalad National Highway Barangay Dalipuga Iligan City. Subay sa report, gipahunong o inspeksyon sa mga otoridad ang sakaputi nga Isuzu refrigerated van truck nga nakalusot sa Dalipuga checkpoint sa Task Force sa Iligan. Atol sa inspeksyon, nakita sa mga operatiba ang daghang kahon sa Pragon brand nga sigarilyo sulod sa maong sakyanan. Nakumbiska ang 1,500 ka mga rims sa sigarilyo nga adunay gibraban ng balor nga 1.2 million pesos. O gaingon man ang truck nga nagbalto na sa plakang CCI 4899 napakita sa mga sakay sa pagpakita sa importation na documents gikan sa Bureau of Customs. Ingon man mga tax stamps o pamatuod nga gabayad kini sa hustong burisyon. Sa pagkakaroon ang mga nakumpiskang butang itugyan na sa Bureau of Customs alang sa hustong dokumentasyon o pagatiman samtang ang mga suspect ang temporaryong gibuhian samtang nagapaabot pa sa dugang proseso o paghusay sa Bureau of Customs.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 samtang gibitbit sa kapulisan sa pagbanguna sa Kulambugan Municipal Police Station ng usa ka lalaki nga adunay kaso nga pagpanglugo sa minor atol sa pagpatuman sa warrant of arrest. Alas 11:30 sa gabi niadtong nakalabay nga adlaw sa Barangay Libertad Kulambugan Lanao del Norte. Gilang dinakpan nga mo si alias Doy 29 anyos o sa salesman o residente sa Puro Ka 2 Barangay Libertad nga sakop sa mga lungsod. Subay sa report, gidakop ang suspect pinagi sa pag-serve ni ning warrant of arrest nga gipalugwa sa Regional Trial Court Branch 7 sa Tubod, Lanao del Norte ilawom sa criminal case number 3826-07-2026 nga adunay kalambigitan sa qualified rape sa minor ubos sa article 266-B is revised sa penal code nga dunay girekomenda nga piyansa. Sa pagkakaroon, anaana sa kasadiya sa Kulambugan Municipal Police Station maong dinakpan alang sa dokumentasyon o hustong legal nga proseso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:32 sa Philippines Standard Time. Samtang mga proyekto o serbisyo sa LGU Zami sa gibutyag atol sa State of the City Address sa Ilang Mayor. Sa irontang detalye niini, ana sa linya gikan Joy FM Pangal Bay si Renz Sumalino.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Renz.
2: Pagayon ng State of the City Address sa Zami City, Misamis Occidental. Ligon, baligon o padayon ang pagkasinso sa dagbayan sa Ozamis. O kini ang mensahe nga gipabot ni Ozamis City Mayor Norman Fuentes ato sa iyahang unang State of the City Address o gitawag nga suka nga gihimon ito nakalabay nga Hulyo 14.

0: tuwing 2026 ha. Sa iyang pagkikulong atubangan sa saguni ang panlungsod ibuhat usab sa mayora ang tima nga kanunay Asenso Ozamiz o building a stronger, smarter and more inclusive Ozamiz City din iyang gipadayaga ang mga kalampusan sa syudad sa pito kanag-unang aspito sa pangagamhanan. Sumala kang Mayor Fuentes, ang kalampusan sa Ozamiz resulta sa panaghiusa sa lokal nga opisyal o nasyonal nga pangagamhanan, mga barangay, pribadong sektor, development partners o sa aktibo nga partisipasyon sa katawhan. Tabahin sa ekonomiya, mibuti ang usab ang mayor nga dunay kapina 4,154 karehistradong negosyo sa dakbayan. Ang bag-ong mga negosyo nakahatag og kapina 346 milyones ka pesos nga puhunan o nakasuporta sa kapina 13,000 ka trabaho alang sa mga residente. Ipasigarbo usab niya ang pagtaas sa koleksyon sa lokal nga kita, pagdagsa sa mga turista og ang bug-os nga pagpatuman sa electronic business permit and licensing or licensing system o EBPLS ang nakapasayon matod pa sa pagproseso sa business permits o sa nagdasig usaba sa dugang pang mamuhunan sa syudad. Sa sektor sa edukasyon, giingon ni Mayor Fuentes nga kapin sa 65 milyon ka pesos ang gigahin alang sa scholarship program nga nakabenepisyo ini sa 1,301 ka mga estudyante. Gipalapdan usaba ang digital learning programs, ipauswag ang mga pasilidad sa tulunghaan o gipalig-on ang technical o vocational education. Sa panglawas, gipapadayon usaba sa syudad ang paghatag og medical nga serbisyo pinagi sa libuan ka konsultasyon, pagpalambo sa nutrisyon sa komunidad o ang pagbalik sa Asenso Ozamiz Free Hospitalization Program pinagi sa lig-on nga panag-usa o panag-uban sa provincial government sa Misamis Occidental. Dakusab ang gipuhunan sa administrasyon sa infrastruktura diin kapin 137 milyones ka pesos ang gigamit alang sa pagtukod o pag-ayos sa mga dalan, drainage system, pasilidad sa tubig, street lines, mga tulunghaan o uban pang mga proyekto alang sa publiko. Padayon usab ang suporta sa syudad sa mga mag-uuma o mga mangingisda pinagi sa agricultural assistance, fisheries programs, veterinary services o pagtukod sa farm-to-market rules aron mapalambo ang produksyon o mapalig-on ang food security. Isigutang sab ni Mayor Fuentes ang pag-uswag sa kahintang sa kalinaw o kapsay diin mikunhod ang ihap sa krimin sa unang unum kabulan sa 2026. Ipakusgan usaba ang kampanya batok sa illegal nga druga, disaster preparedness sa environmental protection o digital governance aron mas dali ang og efficiency usaba ang serbisyo sa gobyerno. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat, Renzo Sumalinog. Samtang mga estudyante sa Baganga, gibansay sa disaster preparedness og fire safety. Atong siren ang detalye, naka-standby sa linya. Ang atong kaubang si Erwin Umadhay, gikan Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nagpahigayon og School Disaster Preparedness and Safety Symposium ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Baganga, kauban ang mga partner agencies sa Crispin E. Rojas National High School, isip kabahin sa selebrasyon sa 2026 National Disaster Resilience Month nga dunay tema kumikilos sa para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Isip usa sa mga partisipating ahensya, nagtudlo ang BFP Baganga Fire Station o Public Fire Education nga nagtutok sa paglikay sa sunog, fire safety practices o hustong buhaton panahon sa emergency sa sunog. Gisgutan usab sa maong symposium ang Disaster Risk Reduction and Management, Basic First Aid, School Safety o Anti-Bullying Awareness, ingon man ang Water Safety o drowning prevention. Pinaagi sa mga lecture o practical nga demonstrasyon na dugangan ang kahibalo o kahanas sa mga estudyante aron mahimong mas andam, luwas o lig-on sa pag-atubang sa mga kalimidad o emergency. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay, gigan sa may Davao Oriental. Higala sa itong pagbalik, duga nga balitang probinsyal, human lamang ini.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Eh, morobi na mga kakalaka ko, hindi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuwan daw itong against anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
8: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa atong mga balita gikan sa lain-laing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Mukabat sa 1,334 ka mga mag-uuma sa lungsod sa Tabina ang nakadawat o gayuda ilawon sa presidential assistance to farmers and the fisher folk kon PAF. Atol sa distribution ng agi pahigayon ni atong nakalabay nga adlaw sa Tagbina Municipal Gymnasium. Ang mga programa gipanguluhan sa Department of Agriculture o bagig na bayayong sa lokal nga pangamahanan sa Tagbina o Municipal Agriculture Office aron suportahan ang pagpanguma sa mga mag-uma sa pagpadayon na karon nga krisis nga gika atubang. Nagpasalamat usab si Tagbina Mayor Glaza Jane Polizo Lanete sa Department of Agriculture alang sa padayon nga suporta sa mga mag-uma mananagat sa mga lungsod. Gipasayugda usab niya ang ligon nga paningkamot sa lokal nga panggamahanan sa pagpauswag sa kahimtang sa mga nag-agada nga nasa sektor sa agrikultura o pagpanagat.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang bugdo ang kinabuhi sa kalalaki nga gila lamang sa alias nga Rafi, humana kining giya tiro sa usa ka insidente dito sa Block 3 sa Barangay Maliksi, Tagbina, Surigao del Sur kagahapong adawa. Subay sa initial nga impormasyon sa PNB, brayon pa ang ilang imbestigasyon na aron mahibawaan ang motibo sa krimen ug mailhan ang suspect nga responsable niini nga maong pagpaniro. Sa karon nagipangita na sa mga awtoridad ang suspect na nawagan usab ang publiko o sila nganha sa publiko nga motabang binaagi sa paghatag impormasyon kalambigit sa posible nga makatudlo gayod niini nga suspetsado.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:41, samtang mga mananagata sa Lubon, gipaminaw sa LGU sa dialogo sa panginabuhian. At ang siren ang detalye. Ana sa linya, gikan Joy FM, Davao Oriental. Sikaw bang Erwin Umadhay?
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nagpahigayon ng dialogo ang lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Lubon. Uban sa mga mangingisda aron hisgutan ang mga isyu nga nakapekto sa ilahang panginabuhian o pagpaligon sa mga programa alang sa sektor sa pangisda. Lakip sa mga gisgutan ang paghimo o kompleto o validated nga listahan sa mga mangingisda, mga kinahanglanon sa rehistro sa mga mangingisda o ilahang mga bangka. Hapsay nga pagapunapod sa ayuda pinaagi sa serialized coupons o mga kabalaka sa paggamit sa fishing gear o municipal waters. Gipangaluhan ang maong dialogo ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr. kauban ang Municipal Agriculture Office, mga miyembro sa Sangguniang Bayan o ubang opisyal sa munisipyo. Sumala sa LGU tumong sa kalihukan ang mas organisado, patas o opisyenteng maghatag og serbisyo o suporta sa mga mangingisda sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat sa Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga, dugang tuding sa atong mga balita, atong luksuhan kining taho gikan na ditong bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan.
2: In gida sa kusog o kuyog caravan ang nagkadaayang libreng serbisyo ngadto sa mga mulupyo sa Barangay Santiago, dito sa Davao del o New Santiago, sa Davao del Norte o banang tabang sa nagkadaayang partner agency stakeholders. Lagi sa mga serbisyo ang libreng medical o eye check-up, tambal, antipara, legal consultation, PSA services, profiling alang sa prothesis sa beneficiaries o libreng gupit. Gipahigayon usab ang pagbanghatag sa libreng snacks o pagkaon. Suma sa mga organizers tumong sa programa nga mas mapadool ang batakang serbisyo sa komunidad aron mas daghang residente ang makabenepisyo o dili na kinahanglang muadto pa sa ubang mga dapit.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang tuding sa atong taho karong buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Dito nga bahina gihapon sa Davao, nagapadayag garon og pagpasalamat si Jose Abad Santos Mayor Jason John Joyce ang adto sa DSWD 11 na Regional Director nga si Ruedo Aradanas alang sa iyang usa ka tuig alang sa iyang usa ka tuig isip Regional Director. Sa usa ka social media post ni Mayor Joyce nagpaabot sa akong pagpasalamat kang Aradanas sa tungod sa mabtikon nga paghatod serbisyo sa katawhan ilabi na sa nganha sa paghatod og mga ayuda kini mismo ang muadto sa komunidad panahon sa kalamidad na hibaluan nga gisaulog ni Aradana sa ang usa ka tuig nga katungdanan diin na naila siya sa iyang prinsipyo sa paghatod og tabang nga panahon sa kalamidad diin dili siya musugot nga adunay mapasagdan panahon sa katalagman na hibaluan nga nakakuha og atensyon si Aradana sa nasyonal nga kagamhanan tungod sa iyang paghatod sa mga panginahanglan sa katawhan panahon sa linog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:45 ang atong oras, pagbatuman sa pagbawal nga mag-inom o paghukas sa pampublikong lugar, gisupak sa pipila ka mga negosyante. Atong siren ang detalye, ana sa linya, gikan Joy FM Panguil Bay, si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ipahigayon sa lokal na pagkamanan sa lungsod sa Lalano del Norte ang usa ka public hearing kabayan kini sa gisugyot nga ordinansa nga nagdili sa paghubo o paglakaw nga hubo ang ibabaw nga lawas o pag-inom o makahubog nga ilim nun sa mga pampublikong lugar. Itabungan kini sa mga officials sa LGU, mga sektor sa komunidad, mga negosyante o mga residente aron ipadayag ang ilang mga opinyon o sugyot sa maong ordinansa. Ang maong lakang nahiuyon usab sa panawagan sa DILG ngadto sa mga lokal nga pangagamhanan sa pagpalig-on sa mga ordinansa alang sa kahapsay o kalinaw sa komunidad. At sa hearing, daghang mga partisipante ang nipadayag sa ilang mga pagsupak sa pila ka mga provisyon sa ordinansa. Sumala kanila, posible nga makaapektuhan o mapektuhan usab ang ilang mga negosyo, ilabi na ang mga establishmento nga nagbalik yung inim ng makahubuga. Ang uban usab, nag-ingona, kinahanglan pa kini o mas laong nga pagtuon aron masiguro nga patas o angay ang pagpatuman sa maong balaod. Samtang adunay mga misupak, aduna usab nga mga residente nga misuporta o sugyot sa maong ordinansa. Alang kanila makatabang kini sa pagmintinar sa kalinaw kahapsay o disiplina sa mga sa publikong lugar o makapugong sa kagubot nga usahay resulta sa paghubuga sa kadalanan. Sa pagtapos sa public hearing, gisiguro sa mga official sa LGU nga ilang tagdon ang tanang opinion o rekomendasyon sa publiko sa dili pa hibuon ang pinal nga bersyon sa ordinansa gisumiti kini alang sa pag-aproba sa sangguniang bayan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
2: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog, gikan Panguil Bay. Samtang nahugno ang bahin sa Davao Bukidnon National Highway sa Barangay Marahan, Marilog District, Davao City, kagabi hinungdan nga dili kini maagian sa mga sakyanan. Nagisirad ang dayon sa mga otoridad ang maong dapit o gibutangan o warning device aron maligayan ang dugang aksidente. Adunay mga gingong balay nga naapektuhan sa natigay yung landslide apan padayon pa ang verifikasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga kahimtang og gilapdon sa maong kadaot. Dakong epekto usab gini sa mga bihaydor, driver, negosyante o mga pasahero nga nagsalig sa Davao Cotabato route alang sa trabaho panginabuhi og ingon man pagbiyahe nga nagdala sa mga produkto. Sa pagkakaroon, wapay anonsyo kung kanusa mag-ablihan pag-usab ang maong highway. Busa giawag ang publikong mugamit una sa mga alternatibong ruta o maghuwat sa opisyal nga pahibawo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Samtang good news kini, nagpadayon ang pag-ila karon sa kalidad sa kape sa Bukidnon, humana makadaog sa top 1. Ang inhandig tribal multipurpose cooperative sa Philippine Coffee Quality Competition sa kategorya ng Wash Arabica. Gika na yun sa programang gika na yun ni Merly Umarol Suday, ang general manager sa mga kooperatiba, bunga kini sa parayon ng paningkamot sa ilang mga mag-uma sa Daraghuyan Ancestral Domain nga mag-produce o gadikalidad ng kape binaagi sa husto nga pag-atiman o proseso. Madugang Suday, dako ang kahulugan sa maong kadaugan na dili lamang alang sa ilang kooperatiba kundi dili usaba sa tibuok ka komunidad sa Daraghuyan. Tungod kay nagpakita kini nga ang mga lumad o mga mag-uma ang makahimo usab og world-class nga kalidad nga kape.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:49 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan sa may area sa Northern Mindanao. Luksuhanta ang dugang taho gikan sa may Barma area. Di nagsugod na ni adtong nakalabay nga adlaw ang pagpatuman ining gun ban ug komelek checkpoint sa lain-laing bahin sa Bangsa Maro Autonomous Region ng Muslim Mindanao dungan pagsugod sa election period sa BARM parliamentary elections ug karon mas gipahugtan pa kini. Gipahibaw ni Cotabato City Police Office sa katambayang Maritime Battalion na Landing Team 6 ang pagpaligayon sa mga checkpoint ug inspeksyon sa mga sakyanan subay sa Plainview Doctrine. Samtang gikanayon ni Comelec Election Officer Attorney Muamara Guyo o Garapato City Police Director of Police Colonel Jibin Bungkayaw tumong sa gipabalig-on nga seguridad ang pagpabilin sa kahapsay kalinaw o kaluwasan sa publiko panahon karong piniliay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Igalang atong oras, alas 5:50 na Philippine Standard Time. Samtang nakaplagan karon sa mga otoridad ang 5 ka mga dagkong landslide dams o artificial lakes sa mga bukirong bahin sa barangay Mudan dito sa Glan Sarangani. Sigun sa report na mugna kini nga nasangpit nga artificial lakes sa human ang pagdahili sa yuta nga nakahatag o bunga ining magnitude 7.8 nga pagtayog nga mipagan nga sa pipila ka mga lugar ngadtong nakalabay nga buwan sa Hunyo. Padayon karon gina-monitor ang mga natungdang sa mga natungdang ahensya ang kahimtang sa mga artificial lakes aron mapunting ang posibleng kadaot nga mahatag ini nga sa duol nga komunidad. Hilabi na ako na adunay mga pag apaw o galit nga pagdahili ni ining mga nagbabag sa tubig. Ipay magnuan ang mga residente nga nanimuyo haduol nga lugar nga magabantay gayod o mag-alerto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Igala alas 5:51 kadto ang gilangkuban sa ato nga mga balidang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Balita gikan sa lain-laing parte sa Mindanao ingon man sa ato mga kaubanang istasyon na ang Joy FM Panguil Bay o Joy FM Davao Oriental. Sa atong pagbalik, mga balitang lokal atong ihatag ninyo.
6: Nawamtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic kanang ni now wala akong bugas kung nawang kong mga wak-wak kanang parang kong siya na wala kong siya
6: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika. Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
10: Sakit manggod dayon sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit na yun siya ka ng muragikusi. Sakit ka ayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herbal, yaki herbal capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya nag ano, wala na to nagbali.
6: Yan ang yaki herbal capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:53 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Sa laray sa atong mga balita karong nga buntaga, balita nga lokal.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ipahigayo na ang pagpahibaw karon na orientation sa special program for employment of students sa pinaagi usab sa buhatan sa Department of Labor and Employment og Provincial Government. Katamayayong ang Dole Regional Office at 12 Regional Director nga si Imelda Gatinaw o Provincial Director nga si Ernesto Coloso ang tinguha nga pagpatuman ni ining maong programa dinhi sa rehiyon o probinsya sa Cotabato nga nagtumong alang sa temporaryong trabaho sa mga estudyante o matabangan nga matususan ang ilang pagtunga o makabaton sa kasinatian sa paghatag serbisyo publiko. Karambigit nini, gipahigayon kagapong adlaw ang SPESA Day 2026 sa 300 ka mga beneficiaryo gikan sa lain-lain mga dapit din sa probinsya kung asa gawas sa nakaandam nga aktibidad kabahin sa programa mag o nakadawat usab sila ni ining 60% sa ilang sahod sulod sa 20 kaadlaw nga pagtrabaho gikan sa Kapitolyo. Kini ang katubar sa 7,669 pesos kada beneficiaryo nga doon na kinaibok ang balor nga 2.3 million peso nga pondo. Samtang ang nabiling 40% usab nga 5,113 ang ihatag sa dole. Lakip sa mga tinunan ni Governor Emilio Mendoza sa maong aktibidad ang gipada og naghatag gayud og tinong pagpadayag sa ilang suporta kalambigit sa regular nga pagpatuman ni ining maong programa.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga, formal na nga giablihan ang bagong Municipal Disaster Risk Reduction Management Office building sa munisipyo sa Carmen. Gipondohan ang maong proyekto gikan sa Disaster Risk Reduction Management Fund o gitindog aron nga mapakusog ang abilidad sa lokal nga pangamahanan sa pag-atubag sa kalamidad o emergency. Ang bagong pasilidad ang adunay responders sleeping quarters, administrative o training office, mga storage room alang sa rescue equipment, communication and monitoring room, emergency operations center, training hall, LDRRM office, sa parking bay o generator area. Nakita usab sa blessing sa oga inaugurasyon si Cotabato Governor Emilio Mendoza nga nagpalayag sa pagtamyaw nga nasa mga residente sa Carmen og hitag duot ang kaimportansya sa nasangpin nga proyekto sa pagpakusog sa disaster preparedness sa maong munisipyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Samtang daghang biyahidor ang mibisita sa Cotabato City og mga residente nganha sab sa pagdayig nga na sa limpyo o hapsay nga Center Island dinhi sa lungsod gikan na sa colorful nga mga bulak hangtod sa mga aguho trees nga naghatag og kabugnaw usaba sa maong dapit. Kini karon ang gihatag pagtuto karon sa city government aron nga mas mamahimong atraktibo o ingon man mamahimong hapsay ang pagpahigayon nanini. Di nagitulukan na kari sa city government aron nga mas mapaayos pa o makadalahig pa sa daghang mga bisita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:56 ang atong oras. Samtang dinis Kinapawan City nagangisi o perte kalipay ang mga kabatanunan sa paghatagagayon o suporta usab sa city government diin baguha lamang gipadayon sa City Treasurer's Office ang pagpadayon sa paghatag ng educational subsidy sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa lungsod tuod nga nanahimong mapasarmaton gayud ang mga kabatanunan lakip na ang ilang mga ginikanan diin gikan ni adtong adlaw Webes sa hangtod gagahapon adlaw gipadayon ang pagpanagdagan ining 1000 peso nga cash subsidy alang sa matag estudyante adunay kalipay gayud nga makita sa hulagway sa mga kabatanunan lakip na ang mga magtutudlo apil ang ilang matag ginikanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:50 de ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong adlaw, dugang tudling sa atong mga taho alang sa atong police report ano dito sa may Palma area, arestado ang unom ka mga individual nga gikonsidera sa Philippine Drug Enforcement Agency nga mga high value target human na mapuhag ang usag ginudahang drug den sa barangay Poblacion 3 Midsaya pa Cotabato. Diin ang karon o kagahapong adlaw gisagpa na sa kaso kini nga maong mga dinakpan. Ang maong operasyon na gipangunahan sa PDEA Barm Regional Special Enforcement Team sa pagkigatambayayong sa PDEA Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, PDEA 12, Cotabato Police sa Provincial Office of Pilipina National Police Regional Intelligence Unit sa Barm. Sa gipinagan nga bypass operation, alas 5 sa buntag na kumbiska sa mga operatiba ang anasa 15 gramo sa ginadadahang shabu nga aduna ay standard drug price nga 102,000 pesos. Na-recover usab sa dapit ang lain-laing draga paraphernalia, bypass sa money, upat ka cellular phone na usa ka improvised caliber .45 pistol o duha ka mga buhing bala.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Alas 5.58 Philippine Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntag. Diin... Dugang tuding sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Atong lakbitan niya kining dugang police report karong buntag. Diin arestado ang tulo ka gidudahang drug personality. Suman maaktuhang matulpan nagapadigayog patstasyon sa barangay Magato sa dito sa Kabakan. Giila sa PNP ang mga dinakpan nga si alias Adora, 42 anyos, alias Boy, 32 anyos, o alias Toy Toy, nga pulos mga mulupyo sa barangay Magatos. Sigon sa Police Regional Office 12, gikas ang operasyon human nga maka... Hipo silag impormasyon galambigid sa maong aktibidad gikan sa usa ka concern niya citizen. Dahil nga miresponde ang mga tinunan sa Kabakan Municipal Police Station o naaktuhan ang mga suspect nga maton pag... hit-hit niining illegal nga droga. Nasamsam sa operasyon ang kinatayang ana sa 5.4 grams nga girindahang shabu nga doon ay standard drug price nga 36,000 pesos. Lain-laing draga paraphernalia, usa ka kalibre 38 revolver o tulo ka mga bala. Kasamtangang ana na karon ang mga suspect sa PNP lock-up cell o ginahulatan na lamang ang pag-formal nga pagpasang atong kaso niining maong mga dinakpan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Igala alas 5.59 o impunto alas 6 na gayod ang atong oras sa kana ang atong oras ning takna.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Dagang salamat sa inyong pag-uban nga ni sa atong drumanon. Nagkupos na ang atong oras sa atong pagpanag-uban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Sabado Petsa 18 ng buwan sa Hulyo tuig 2026. Dan salamat sa atong mga kaubanan gikan sa atong mga sister station sa Dinha sa Joy FM Apangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM 102.3 Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
11: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
12: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng nabuyang daw.
13: Tapos?
12: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
13: Kapila po ka mga haplas po?
12: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
13: Kung sige gamit yung mga haplas?
12: Yes, well.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
14: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
15: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
16: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4. Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4. Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7 Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Sa mga higala, kaya gi dunay taga 2000 pesos daw ihatag sa mga pobre. Ah, tarao na to mga higala ha, kining listahan nga magagikan sa Social Security System. Hatagan daw og taga 2000 pesos kada bulan. Oh, tanaw na to. Kung tinuod ba gyud kini mga higala ato nang hisgutan niya tadtaod. Mao mga good news dia. Ang mga kinsa bay makonsidera mga pobre ni ini. Mga pobre man daw. Oh. Kasi depende mo na sa definition eh. Dunay pobre pero dunay sakyanan. Ingon sila pobre ko pero dunay kotse, dunay dagang cellphone. dunay gidaghang mga pobre nga dili makakaon sa tulo ka beses sa isa ka adlaw. Ingon ana no. So kinsa bay pobre. Mm. O pero ang ingon mga higala ang katong listahan gikan sa SSS nga mooy basihan mga higala mo dawat daw taga 2000 pesos matag bulan. Kuyawa ha. Sige, ato nga tanawon mga higala kay hampasimas kini sa kasamtangang administrasyon na para makabawi ba. Kay namduman, di ba? Lagapak sa negative 15 ang trust rating ni PBBM o nakabawi man ni gamay sa pinakaulahing survey mga higala niabot ng negative 7 no? Negative pagyapon no. So anyway, ato ka nang hisgutan no. Og mo na good news mga higala, makadawat daw ha. Gawas pa katong sa membro sa 4-piece mga higala nga pwede ma-extend ang ilang nga pagdawat o gayuda gikan sa gobyerno. Ano dili magkatawag ni? Okay, sige. O ang bad news mga higala, oy, bad news kaya tungod musaka na po ang atuang bayronon sa kuryente. Nga naman musaka man, para sa bulan sa Hulyo mga higala, sumala pa sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP kinatibuk-an ang equivalent average transmission rate para sa billing period sa Hunyo 2026 ang singlinon sa mga distribution utilities mga higala og electric cooperative karong Hulyo musaka og 0.77% ngadto sa 1.4604 kilowatt per hour gikan sa 1.4492 kilowatt per hour na itong bulan sa Mayo. Agoy. Pwede sa pag-compute ni mga higala. Oh, kung mukonsumo ka o gakining 100 lang din na kahit itong dako kayo. 100 kilowatt per hour ang konsumo ni mga bulan. Kaya tungod kay naaman sa 0.7955 kilowatt per hour. So, buot pa sabot ni Ana. Posibleng adunay mga musaka o kining kung 100, almost pila ba? 7 pesos? Ang imong dugang, hello ma'am? Yeah, o imong dugang bayronon. Niining tuang kining konsumo sa kuryente mga higala. Good morning. Atong kaban si tinig 40 ka Ruby, padila season ng butag.
2: Yes, maayo.
1: Papakibira ko anong kini.
2: Mas
1: tindot na. Mas tindot yung tingog. Gira lang, ma'am.
2: Sige, good morning, Manager Loy. Kuryente yun ang issue.
1: Oo, kuryente atong giuna.
2: Kay kung way kuryente, di punta madunggan.
1: Di, tamadunggan. Opo, pakibiragi ko na ma'am. Okay. Sige, kana.
2: Sige. Good morning. Maayong buntag sa tagpaminaw sa tinig ng bayan.
1: Ayan. So, muna nga kuryente, muna yung bad news. Pero good news kay lagi, tagaan daw og tag 2000 matag bulan ang mga pobreng katawhang Pilipino.
2: Unya, kinsa kay maka... ang sa qualification ka nila ani
1: ang
2: sa pobre sir
1: listahan Loy? Ang listahan na ani magagikan daw sa SSS mo na atong ginakontak karon kay nag-commit na ato ang SSS information officer si Noel Nacion may kalambigitan ini para tumaisbutan okay. Qualified ba tabo dawat ni ini
2: okay wa pud biya ga taas agad sige biya taas ang palaliton Boss Loy no
1: Boss Loy
2: ang bulsa sa correct
1: so mo na siya
2: unya Sir Loy ang wala ay SSS kabos ka ayon no? So appeal na sa mga ipangutana nato.
1: Oo. So mo na ato ang gusto nga masayran karon na Ma'am Ruby kay kung asa kung ato nga tanawon, magana ang pangutana diya, kinsa ni ingon nga pobre siya? Pobre ba siya tungod? Kay doon yung mga pobre, nga ingon siya pobre. Sige, sir.
2: Umarasa na diya, sir. Back po tanin. Kunya, Sir Loy, ang Pilipinas, maoy pinakataas o singil sa kuryente sa tibuok Asya.
1: Correct. Oo, magana. O ang probinsya sa Cotabato. Kumpara nimo sa lain lugar.
2: Ang Cotelco as compared sa mga Nasoreco, Sucoteco.
1: Mas mahal ta og aminado ang Cotelco ni ana. Ang gani na kay na interview nato si GM De Guzman. May kalambigitan ni ini tungod kay magdepende maguna kung asa sila nagapalit.
2: Correct.
1: Og supply no na ilahapong gibaligya.
2: Og makakulba kay natong latest interview nato ang ilang barog dapat dili ibaligya ang Agus Pulangi Hydroelectric power.
1: Oo.
2: Kay kung ibaligya mas musamot pa daw.
1: Musamot og kadako ang atong bayronon.
2: Yes, basing maglampara na ang uban ani Sir Loy, go back to the basic.
1: Adi nanay kwan ron dagang pamaagi. Magina, reklamo, ni reklamo gani.
2: Inventor na karon, ano yung invento ang lana sa lubi?
1: actually, ni reklamo naman galing Meralco ni ini.
2: Mauba.
1: Okay, nagkadaghan naman.
2: Na,
1: nagkadaghan na nagagamit ng solar. Solar na.
2: Yes.
1: Sayang kining kuan na solar system nga din nato gamiton karon, no?
2: Na kung asa ka ba natin. No?
1: So,
2: yun na padulong.
1: Daghan ko mga kailan na Ma'am Ruby nga nagagamit na og kining solar panel. Gani. Kung imo nga lantawo no sa mga daghang nga mga lugar dili sa una lampara karon na pwede na makabarato naman gani ka palit kag ka ng solar light.
2: Tag 500 nga.
1: Dunay nakapalit ko og solar ay buy one take one. 300 pesos.
2: Na ako'y amiga Sir Loy. Nga pero mahal-mahal. 75,000 pero maka-refrigerator ka, maka-washing machine, maka-aircon pa.
1: Oh.
2: 75,000
1: lang pero, noon. Kwan, magdepende ka na. Magdepende ka na sa iyahang kining sa tawag ani kung pila ka wattage no ang iyahang install. Yeah. Pero katong tag 300 pesos nga online nga gimo na ko nga solar.
2: Tinuod
1: siya. Tinuod nakapalit ko kaubang Ma'am Ruby no nga kung asa nakabutang dito kwan 5,000 watts. Ni
2: unya paayo gyud po
1: bag abot. Pag abot in taon.
2: Patay si dili. Pagamay kayo.
1: Nindot on nindot. Ang gitan-aw nako, abi na kog dako kayo. Kay nakapalit ko kani adto dagko man. Sus pag abot in taon nara sa 2x2.
2: Ay cute di kayo.
1: Cute kayo pero
2: kusog at least musiga.
1: Kusog musiga. Kusog musiga og dako. Okay. Dako on mata. Pero hayag kay tanawon kung pobre. Ay, pobre kong nga brown out. Hayag kayo siya sa sulod sa balay. Kung brown out, pero pag di brown out in town, dakoon pa siga sa imong mata.
2: Dakoon lang ang siga sa mata para bawi.
1: Actually, practical naman po karon ang paggamit ni anak ka, Ma'am Rubino, ang kinin nga paggamit po nga solar panel. Depende gina sa kung unsang imong panginahanglanon ang imong gastuhon ni anak. So, mo ni ang isa sa mga butang atong ginalantaw karon kay lagi, isa ka kinino. Pero ano naman po yung hampas-himas ni ini?
2: Kaya yung term ba? Hampas-himas.
1: Hampas-himas. Bunalan ka o niya.
2: Hapuhapun
1: ka. Kaya sumala pa, ano na ipagawas no, ang kining Energy Regulatory Commission, kung ERC, nga punggan ang pagputol sa serbisyo sa kuryente. Wa ka kabayad. Di ba? Unsa may patakaran sa hotel ko karon?
2: Di ba? Putol. Na may ilang mga contracted nga ano. Ang putol
1: agency. Agency. So pag dili ka makabayad duha ka bulan, putol. Diretso. Kinahanglan bayran unya kinahanglan dili pwede tingi-tingi no. Sa unang panahon kay alibaw, sir dili ko kabayad.
2: Okay, 3,000 ako ang na-accumulate sa duha ba ka bulan no. 3,000 so pwede 1,500 sa. Dili na ron.
1: Dili pwede kailang bayran nimo tibuok. Sa una pwede na siya. Pero diri sa gipagawas nga ERC Regulatory Commission, Ma'am Ruby, kung asa ka to mga residential o mga non-residential consumer, dili pa makabayad sa ilang bill, dili po pwede putlansod sa tulo ka bulan.
2: So bag-o na?
1: Oo, gipagawas sa kini nga maong kamunduan, ERC. Nga hangtod karong Oktubre.
2: Sumusubay ni Ana ang tanang mga electric distributors.
1: Mga utilities. Kaya... pero doon ay limitasyon. Nga kinahanglan, wag ka muubo sa 200 kilowatt per hour nga imong gikaon sa isa ka bulan.
2: So, ang mga industriya ni ana, ang mga negosyo.
1: Bayad yun. Putol yun ka dirit. So, yes. Katulad sa mga pobre, nga sama na ito. Yes. So, mo na siya, nga kung asa, atong gipangutan na gani, ang ato ang kauban, si kaubang Andrew, wala pa daw nila nabasa ang kininga bagong kamanduan.
2: Mas naunag yun ka, paspasan mo na ka.
1: So, mo na siya. So, mo nang hampasimas, no? Pero doon ay mas grabe nga sagpa karon.
2: Karong umabot ni Martes. Oh. Ang ano man, murag
1: dili ni bigwas gani no. Kay ngano?
2: Murag uppercut yon.
1: Oh, uppercut. Oh, kay tanaw na to kaubang nga Ruby, di ba? Mahinom duman nato nga ni hilom gamay ang Middle East tungod sa peace talk tali sa US ug Iran. Oh, so pila ka bulan
2: pila ka semana? Kasimana ni baba pud ang presyo.
1: Pero gamay ra.
2: Pero pagkahuman, gibawi na po, yuyo na po.
1: Oh, yuyo na po. Oh, karong umaabot ng Martes, big time na po ang ipatuman.
2: Kung sa na, big time increase.
1: Oh, sos na lang. 10 pesos, 10.50.
2: Bago lang, Loy, adlang Lunes ba ito? Pag-increase sila. Pag-increase size ni increase.
1: Oo. Oh.
2: O karon na ano po, another
1: na, increase. Oo, pang-murag ikaupat na ni, kuha ko na sayop, no? Ikaupat nga increase sa presyo sa produktong petrol, especially sa diesel. Pero dito sa kuan?
2: Oh, last, ang diesel is 4.60.
1: Oo, ang gitubo. Oo. Mutubo og 10.50. Karong Martes.
2: Uy. Dako nag-impact mga kaigsuunan magina sa mga makinaryang ginagamit panguma kay diesel na.
1: Correct.
2: Sa ginasakyan sa mga isda kanang mga fish cars nga nagahakot gikan sa fish ports. Kuana Loy kanang krudo gihapon kasagaran.
1: Oo.
2: So mga hulugan na nga musaka na pon, no?
1: Correct.
2: Musaka isda, ang bugas, no?
1: Tanan apektado mga basic prime commodities na to, no? So mao na siya.
2: Di ni madalag solar, Loy.
1: Di good. So
2: tawa lang nato pero yayay kain sa bulsa sa mga kabos.
1: Oo. So ang kining gasolina doon na po i-increase nga 4 pesos kapin, 4.50 og mas mahal ang kerosene kay 11 pesos sa kapin, no? Ang increase karong Tuesday. So mo na siya ang atong tan-aw na kaubang Ma'am Ruby kung asa magkamamo gini ato ang mga pobreng nga katawhan nga Pilipino. Mo na isagit sa mga miyembro sa kining mga transport organization, wa pa man gani mapatuman dayon katong kuan, di ba?
2: Ang increase ang usbaw sa pasahe, no?
1: So, og wala gina-feel sa katawhang Pilipino ang katong pagkunod sa presyo. Kay, so, di ba, minumduman na ito. Minumduman na ito nga kung asa nga adunay pistok tali sa Iran o sa US. So, mga pila kasimana po ito.
2: Makaagi na daw sa na. Strait of Hormuz. Ano, no?
1: Pero ang pag-ubos sa presyo sa petroli, wala. Karon, wala. Anunsyo pa lang ha. Pero musipa na dayon ang presyo ni ana. So, grabe yung negosyante, no?
2: Losing control yun sa pag-regulate sa presyo. Gamit yun ang kanang panghitabo sa Middle East, kahit nga rason, Loy.
1: Sa mga negosyante.
2: Wala po'y buffer, no? Ginabalik-balik na to. Wala tong oil price stabilization fund nga sa una na. Kay para pag-increase, na ay back up ang gobyerno, no? Makahinay-hinay siya tabang sa mga naa sa transport sector. Wa naman na, kay privatized naman tanan.
1: Correct, correct.
2: Atong Petron. So,
1: wala na.
2: Mauni ingon nga miserableng epekto yun sa ito ang katawhan.
1: Tungod na sa oil deregulation law. Nara sa mga nagdumala. Unya karon.
2: Attention kita. Sanation.
1: Maunang dapat matuto kita, Ma'am Ruby, kasi tanaw na ito ang sitwasyon, di ba? Unsay gihimo karon sa kasamtangang administrasyon, ipamaligya ang mga kuan, yes. Mga opisina sa
2: isa ng Agos Pulangi. Murag ako, Loy, ang feeling na ako, Loy, ba? Nakaistorya mi sa ubang babayan na siya mura siyang nanay, ang Agos Pulangi. Niabot sa panahon nga sa grabe niyang magpanirbisyo, niluya siya, nagsakit siya. Atong ipadoktor, kay grabe man na, no? Ang relasyon niya sa atua ba?
1: Correct.
2: O niya, ang gihibo na itong ibaligya, hinuun na ito. Human nga unta, i-improve na ito ang iyang health condition, i-repair, no? Ang Agos Pulangi, gastusan sa gobyerno. Anong imo mang ibaligya, og mo signal na siya og grabe nga pagsutoy, Loy.
1: Correct,
2: Presyo kay wa namang yun.
1: Wala na control ang gobyerno. Mo na siya nga atong basihan diha, ang kaning oil deregulation law. Correct. Na ang tumong para i-stabilize ang presyo, magkaroon og kompetisyon sa presyo nga ipaupaob sa nay. Pero karon
2: kompetisyon man yun sa patas sa nay.
1: Nagkasinabot man na sila, adunay may mga kartel
2: diha. Monopolyo na may tawag, anak.
1: Correct, Og gawas ni ana, kung ato pong nga tan-awon, Ma'am Ruby, kung asa, gawas diri sa petrolyo, ang kining katong usab ni tabo dito sa Universal Healthcare Programs gobyerno. Nganong gusto sa gobyerno ibaligya ang mga i-privatize usab ang mga government hospital.
2: Lahi, grabe no? Lahi ra gyud sa nagakahitabo sa ubang nasod ni matawag natong welfare state. Kana bang ang ilang panglantaw loy bisag sa health services kanang obligasyon sa gobyerno iya ha manggong ipangdiligar sa pribadong sektor nga ang pinaka-intensyon ginansya no unta tubig suga
1: mga basic nga panginahanglan
2: no pagkaon no National Food Authority bantayan po nato na nga dapat apil ang pagkaon gikan sa kuryente padulong sa matawag natong mga basic utilities kung iyang ipangbaligya loy para unsa nga naa ang gobyerno unsa lang mutan aw
1: wala kwenta ang gobyerno.
2: Yes.
1: So diri na to makita Ma'am Ruby nga kung asa kining kasamtangan administration.
2: Sige tag-utang.
1: Oh,
2: dagko ra kitang utang pila na ka trillion.
1: Mao gani nga pangutan na ta unsa nahimo ni PBBM? Mo nang karong lumaabot niya nga sona karong
2: di ba? Sa ni 15?
1: Oh,
2: 25?
1: Oh, unsa ginaasahan nato saya nga sona mamutbot?
2: Ginaasahan yun nato.
1: Bulati ko na po ng katawang Pilipino.
2: Loy, ginaasahan yun nato nga lalo na kita na sa media nga mutan aw gyud ta para atong makita reality ba ni o imagination.
1: Correct, oo.
2: Kay lag behind na gito sa ubang nasod.
1: Ay, perting layo ah.
2: Oo.
1: Kay kung atong nga tanawon ako, Ma'am Ruby, ang lisod mang good ni ini, kay imong kalaban gobyerno. Atakyo namong gobyerno, pailang kagkaso, no? Kay tungod kay dili sila gusto
2: nga makritisize.
1: Mabutyag ang ilang mga kabuang. Labi na ni Ana nga flood control.
2: So, dapat maningog ta ni Ana ang pag-ukay ni Ana, no? Kay they should tanang nakalingkod sa posisyon, dapat responsable sila. Kanang gitawag bitaw, eh, ramay among gipangayo sa inyo. Unsa man nga A grad, nga grado, taas kayo na kay A. Accountability ra gyud ba?
1: Correct.
2: No?
1: Ang dili pag yun maayo ni ini, kaya ng mga resources ginagamit nila para sa ilahang pang personal nga mga interest. Ang good thing, ang kinaiyahan mismo ang nagabutyag. Di ba?
2: Sample na
1: lang.
2: Sa isang,
1: di ba? Ipanghambog ka niya to sa ikanasabatong sona. Ito nilabay nga sona ni PBBM. Nga, pila to? 500 plus ang flood control. Pagkawas niya, pagkaugma. Pagkaugma, di ba? So, flood control. So, para mabawi ang iyahang kining pakyas o pagkabutbuton,
2: unsay nahitabo?
1: Ang nahitabo dito, iyang gibutyag kining mga nalambigit sa flood control.
2: We want to see standby, sir. Heads will roll.
1: Correct, oo.
2: Taman sa naano, no? So, ang mga nagagunit sa ebidensya, kinahanglan ayaw mo kahadlok kung naa sa inyong ebidensya, tuhugo na. Kay dili pwedeng makaipsot unsa man ni Loy balaod sa lawa-lawa.
1: O
2: gagmay sikop, o dagko ipsot.
1: Oo.
2: No?
1: Kay
2: gagmay katawhan, dako, priso. Og dagko glisod ta lisod og dagko tuwa sibat-sibatan ra ta.
1: Correct. No? Ma'am Ruby, atong kauban karong buntaga nga tuang information officer sa Social Security System.
2: Good morning, good
1: SSS sa si Sir Noel Nacion para atoang siron. Kinsa ba
2: mga beneficiary ani?
1: Beneficiary sa 2,000 pesos nga ipanghatag kuno.
2: Apil ni ani si Sir Loy, apil ni ani.
1: Apil. Mo ni pamutan na to, pobre ba yata? Mo na lagi ang pangutana, kinsay iningon pobre-pobre nga doon na kay sakinan, doon na kay dagang cellphone, pobre ba na ang matawag, no? Atong kaoban na si Information Officer o Noel Nacion. Sir, good morning. Loy Rosario po o si
2: Ruby Padilla Season, Sir Nacion. Good morning.
1: Live kita karon nga mabati sa mga sibihanan sa Joy FM diri sa probinsya sa Cotabato.
2: Sa nga, Pangil Bay,
1: Misamis Occidental o sa Davao Oriental, no, Joy FM. Pero kinato ang Joy FM sa probinsya sa Cotabato. Kunaka sa Coronadal karon, sir, dungog kay dia, klaro kayo. Good morning, Sir Noel.
3: Mayong buntag, Sir Roy. Mayong buntag, Ma'am Ruby.
2: Yes, mayong buntag kayo, sir.
3: Oo, mayong buntag sa tanan yung mga suki na tigpaminaw. Dili lang sa diha, sa kinapawan. Kundi abot mo o Coronadal.
1: Yeah, opo. Yes, kusog yung signal diha. Basi naka-coronadal sa barbell, sir?
3: Wala, sir.
1: Jensan.
3: Jensan
1: ka, oo. So, tibok South Cotabato, Sultan Kudarat Province, no? Makibalita mi, sir. Kaya among nga sayran nga kung asa manghatag daw ang gobyerno og tag 2000 pesos monthly sa mga pobreng katawhang Pilipino og ang basihan niini ang record data nga gikan mismo sa SSS.
3: Oo. Sir Loy, Ma'am Ruby.
2: Yes, sir.
3: kani wala pay official statement no. Kay gahapon ganing adlaw nagsigmit pa ulit sa ato ang main office kung unsa na is wala pa hantun labi eh.
1: Oo.
3: No? So pero wala pag official nga statement ang SSS regarding ana. Pero kung tanawon nato ang DSWD ang nangulo o ang nag-head sa pag-distribute. So meaning ang pondo is not from the SSS na ang kung pilato ka million ba to 1.5 million SSS members. Gikan sa SSS ang pondo kundi gikan sa national government gamiton lang ang kaning record or data gikan sa SSS. So mauna pa lang ako ang nakuha no pero wala pag official as to paano gamiton ang SSS sa paghatag o basig pareho before if makaremember mo atong pandemic naghatag ang national government nga gigamit pod ang SSS through SSS Sir Loy.
1: Okay. So wala pa yung direktiba kung the same ba ang data ng ilang pangayoon?
3: Oo, wala pa. Pero naka-mention to kung nakatanaw gahapon mangod na mangod sa lahi ang nag-live sila, nag-drive mangod ko pa uli ba? So nadunggan na ako ang gamiton ang bank account na enroll sa SSS or unsa ba pero wala pag detalye no gapaabot pa min detalye gikan sa main office so pero mobalik siyo ko nimo og nga ana tong detalye klaro ang pagkabalita nato
2: mangutana lang mi sir in the past matud pa nimo nahimo mong murag distribution partner sa gobyerno no unsay basis ato sir o ginaunsa pagtan-aw ang sulod ba sa bank account or mga loans nga nagaagi sa inyo o sa contribution ba ginabase
3: Oo, that time tong pandemic na time if ma remember di na ko ma remember ang pangalan mga that time giagi sa SSS tungod kay daghan kayong employers na daghang empleyado sa daghang membro sa SSS nga pwedeng ma-reach out so ang gihimo sa SSS that time since naatay mga work from home mga ingana so mao'y SSS ang naga communicate mga ingana lang nag-communicate.
2: So, dili... Pero,

0: sa bagay
1: yung data sa members
0: percentage, oh.
1: Sa SSS wala ko kakuha og data. Although pwede na kung i-extract pero wala na ko nakuha. Kaya wala na ko ang dami kaila. Ang topic mong good is about uplift. So wag ko ka wala ko ano
2: dili po mo hawid karon pero makuha ra gyapon na
1: di man ako. Makuha ra man kong
0: so naa pagit tay sunod kung interview ani sir sa sunod pa na
1: willing man ko no kung unsa ang topic kung kinanglan tag data
0: sir
1: kinanglan
0: in the past sir partner ninyo ang DSWD or SSS alone ang nahimong distribution partner sa gobyerno
1: at that time kanto sa government no wa koy kwan pod kasi syempre tigtuman lang ni that time kung di magun ako remember ba basta that time mga empleyado to nakadawat
0: sa unsang paagi sir gisulod sa ilang ATM or okay.
1: Moraga ingana
0: so wala sila nagpunsisok og adto sa inyong office nga nang linya nga tag-as kaayo well, sir
1: ay pandemic mangod to mangrubi so bawal ang maglinya-linya so communication na gyud through email through ana
2: pero ang akong pagsabot ni ini naara sa mga 3.5 million ang mga benepisyaryo ni ini sir
1: oo kay katura mang naay contribution na mubo no. So halimbawa ang isa diha is kasambahay nga naay 5,000 lang ang salary bracket.
2: Oo.
1: Possible na isa na sila sa makadawat sa butang na to uplift sa ayuda. No? Or unsa ba ang limit? Halimbawa kung nagasweldo og 10,000 and below, basig ka na ang pwedeng makadaan. Wa pagid ko'y detalye sir.
2: So anyway, so at least kung sakasakaling mahanay na ang katong mga requirements
0: og naanay
2: guidelines mapagawas dayon kung kinsa bagayod kay daghan ba yung mga pobre nagaatang karon.
0: Yes.
1: Oo, pero Sir Loy, Ma'am Ruby, gahulat mi kami nga mga information officers nationwide. Gahulat gyud mi kay dili lang isa ka media partner ang nanawag, no? Nationwide, daghan kayo na o gano'ng nga gustong mo interview. Yes. Pero, wala pag official statement.
2: Okay. Sir, salamat yung kayo no, sa higayon nga gihatag ninyo sa ato ang programa. Unless, doon na pa kayo dugang mga mensahe para sa itong mga miyembro sa SSS? Nga, paunsa ba mapakinabangan ni programa?
1: Sa Sir Loy, sa karon maugin na ang focus na to, no? Kaya dinahingin kayo, pero sa karon again, ako na pong sa mga miyembro di kapaskam ha kay na anak pud ning ayuda ko no basihon niya og nanapoy mo text sa inyo ha or mo message sa inyo ha gamiton ang SSS or gamiton ang ayuda na pud uplift. Unya ipa-open sa inyo ang link.
0: Unya mangayo OTP. Malingat ta.
1: So let's be vigilant sa mga scam sa karon.
2: Yes. Okay. Salamat yung kay sir sa higayon ng gamayang buntag po.
0: O hangtod sa sunod nga panahon, sir.
2: Thank you so much. Opo. Si Noel Nacion, ang atuang information officer sa SSS Region 12, Ma'am Ruby, no?
0: Yes.
2: Kay ilawom diri sa naasoy ang programa, kining, walang gutom? Walang gutom program. Oh.
0: Walang gutom. O niya, nagsigig
2: increase. So ilawom diri sa programa nga United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport or uplift, no?
0: O
2: walay gutom program nga ang kadaghanan makinabang daw diri Ma'am Ruby, ang mga miyembro sa 4Ps katong Pantawid Pamilya Pilipino program o katong walay gutom program. Nga kung asa particular nga makinabang daw niini sa ang programa ang 3.5 million yung mga benepisyaryo.
0: Kung mauni
2: apil sila.
0: Kung mauni Loy ang mamahimong basihan.
2: Oo.
0: Ayaw expect kay di ka apil. Wa man kay ID di sa 4Ps.
2: 4Ps. Og dili kasi gawas dito ay isa lang sila sa mga benepisyaryo.
0: Ah, okay. Okay. Kasi ni expand di ay no.
2: Okay, sumala pa nga gawas dito sa

0: four-piece, aduna pa yung mga lain pa, nga mga pobre.
1: Nga ilang gi-consider.
0: Oo, nga gi-consider. Nga mga kadawat o 2,000 pesos.
1: Yes, tinuod na. Kay kung increase ba naman ka 10 pesos?
0: Oh.
1: Imagino ni muna, Lloydie, basta-basta ang imuhang middle income sector, anak, munaog na ang iyang kategory, ug mahimo na siya gihapon nga ma, sa poverty threshold, muus-us na.
0: Correct, oo.
1: No? So, dili na siya middle class income.
0: Oo. Mm-hmm. So, gikan sa 3.5 nga membro sa 4-piece, adunay yeah. duga nga 2.5 million nga mga pobre, nga mga katawhan o pamilyang Pilipino.
1: Maayog yung pagkasubay din ni muana, no? So, atangay yun ninyo si Lloyd. Balik-balik kung paminaw ni kay Kabalo na siya pilay gi-increase. No? Pilay gidugang sumudagan siya og 6 million sa imong kwintada nga ingon nimo Lloyd 3.5 million dugang og 2.5 6 million Filipinos.
0: Ang makinabang niya ni ining naasoy nga taga 2,000 pesos nga ihatag kay kini ilawom dito sa whole of government framework nga initiative nga gipanday ni ato nga bulan sa Marso pinaagi sa Executive Order number 110 Ma'am Ruby para daw nga matabangan no ang ato ang makatawhan labi na naapektuhan ni ining crisis sa produktong petrolyo. So sige.
1: Apektado man tanan ano. Kung 6 million lang Loy ang ato ang total population na asa 117 na igaingon 119 million.
0: Oo.
1: Habuaan ni mog 6 million.
0: Sus gamay ra kayo.
1: Ang nasa poverty threshold nga nasa ubos wa gamay ra kaayo
0: ni. Murag nara sa mga kuan lang, mga point lang.
1: Oo.
0: 0.9, 0.8%.
1: Oo.
0: So perting gamaya.
1: So sikap gyud ang katawhan ni ani.
0: Oo.
1: Kung ing ani ang performance nga giatubang sa katawhan sa level of support, mga livelihood programs no. So mo ingon taloy nga mag-abot yun ang siko og ang
0: dilang paningkamot ni Mabrobi pa paningtiil pa gyud no. Mao na ato nga kasamtangang sitwasyon. Mao na ato nga ako ang akong stand Mabrobi. Bahalag dako ang ato ang tax kang ginabayaran sa gobyerno. Basta mubalik lang sa katawhan yes. ang basic services.
1: Sa ubang nasod Lloyd, dagko man ang taxes.
0: Oh, 40% pero, sa yes, kwan sa UK. Ilang, UK ha.
1: Ama, uba? Oh. Pero pag magsakit ka bisan pag cancer imong sakit, wa kay bayran.
0: Musulod og gawas ni ana, doon na sila ibalaod nga kung dili ka magpa-ospital, dakpon ka. Ingon ana sila ka
1: kwan. Dakpon ka kay kinahanglang matambalan
0: ka. Matambalan ka. Diyan na tumakita nga ang pag-care sa ilahang citizen. Sa tuwa,
1: ang walay trabaho, ang walay trabaho, Loy, subsidize sa nila until you find a job.
0: Kwan, yun ka na nga, doon nag-iklaro nga programang gobyerno. At tuwa, doon ay klarong pagpangawat.
1: Mao na gina'y problema, no? Kinahanglang yun ang pulpugon, ang ato ang mga values ba?
0: Correct, oo. Ang problema lang, Ma'am Ruby, kay ka naalagi, kay ka aliado, tabunan.
1: Dili ka na ang dapat nga kaso kay before the eyes no nagtan-aw ta og mga Pilipino maayo lang tong kanang nagdepend sa mga social media ang iyang influence kay og asa siya nang minaw mautoy mo influence sa iya ha. Pero naapod tay mga critical thinkers Loy no nang ditan man tan-aw mo pila nay utang dako kaayo sigig pangutang
0: grabe pila to 18.700 trillion
1: no unya ang gabalik sa katawhan kana bang hugaw ras kuko
0: mo gana kay panahon ni Digong dako ang pag-utang si Digong di ba.
1: Wala may wa ng utang sa ilaha pero ang ato
0: kumpara kay Marcos pero wala mong kita nakita
1: dapat na tay makita labi na ang pagpausbaw sa panginabuhian.
0: Correct
1: kaya sa kusuhon kas krisis sa international level kung andam imong katawhan na pagamhan imo ang ekonomiya makasustener no o gamay na lang ang idugang sa gobyerno
0: gani
1: pero kanang walang wala gyud Loy ba Watubang pagintaloy, karon hinuon ulan-ulan, pero ang projection ng watubang taog El Nino, asa po nito ng gagmayang katawahan.
0: Yes. Saka gagmayang katawahan. Gani, doon ay mga pagtuon na Ma'am Ruby, nga sumala pa, 2030 ha, ang sabata karon 2026, so 4 years from now. Nga ang atuang nasod sa Pilipinas, magdepende na kita sa imported nga mga produkto. Kaya nga ito ang gobyerno, di ba ang sabihin mo sa gobyerno, puro import. Napasagda na nga ito ang mga mag-uuma.
1: Nakig-tie up man siya sa mga kasabutan, panangitan bugas Loy. Kung bugas lang, dili man kaya mang suplayan kay ang Luzon daan is ang iyang plains daghan jud tanom nga humay, no? Kita dinhi maagian man nato ang mga probinsya nga daghan kaayog humay. Ang problema nato kay nakatali siya kay nag-import siya og na siya kasabutan nga ingani ang kuta nga iyang kuhaon. Natali diha, no, so the economic policy. Pero tawon tanawa nga to ang mga nagatanom og humay. Naabay klarong support yun, Loy. Ikan sa land prep, pagtanong. Land prep niya. Krudo na daan, Loy. So naanay pila ingon ni Gis ang increase.
0: Ang increase, Gis 50. Karong umabot ng Martes, no? So, mauna siya nga, ang pait pa dere, kaya ang
1: DIC... Ang presyo pag yun niya, pagbaligya niya, Loy. Hastang maratuha.
0: Hastang maratuha. O niya, ang pait dere, kaya kung atong tanawon, paminawon kining Department of Agriculture, para, kung sa tawag niya, para limpyo sila, gipahid sa past administration ang wala pag-atiman sa agriculture. Gipasagdan ko na sa past administration. Kuya po ni si Chu, no?
1: Kuya si Chu Laurel.
0: Ang yung statement kagahapon niya at yung sangat daw. Mauna yung statement.
1: Noong pass the box untata, no? Kinahanglan sa budgeting, klaro ang budget, pero tawon, kung dakong porsyento imported nimo, mamatay yun hinahinay ang imuha, naasa imuhang farming sector.
0: Mo lang nakita na ito, Ma'am Ruby, sa kasamtangang panahon, ang kining PPP ba?
1: Public Partnership Program.
0: Oo, nga nagsugod na panahon ni Pinoy. Arang-arang pa sa panahon ni Pinoy, nakita na ito, nga tinuod epektibo kining private partnership. Pero sa panahon ni Digong, giadap usab kini.
1: Sige, sa panahon karon wa man pud bung kaga padayon
0: gyapon. Giadap pero lahi ang naka framework.
1: Unsa yulmahan?
0: Partner nila ang mga private sector para ibaligya palito ng katong mga government nga mga institution.
1: Diha mauwitaw
0: nga personal interest na, di ba?
1: Nya pilay porsyento ana sa baligyaanay, no? Daghan na tag kasi natian sa privatization. Ang atong National Steel Corporation, Loy.
0: Correct.
1: Naara sa Iligan, panag-iya sa gobyerno gibaligya. Unsa nahitabo? So, hindi tayo nagsigitag import.
0: Import niya.
1: Ang industrialization na ito, nakadepende taon, no, sa mga steel products na ginagamit. So, lugi ang Pilipino.
0: Og tanaw na ito, ang kining material nga ginapalit na ito, astang, kwan, substandard kayo.
1: Loy, unya, ang atong mineralis, o kayon. Kaya dalon sa laing nasod, baligya. Na anong tatay industriya sa steel, nga gikan po sa pag-ukay sa atong mga kabukiran, ibaligya na. Karon nagsigitag import.
0: Nga, kung asa, ang nakinabang nga niini, ang mga dagkong mga negosyante. So, ug mauni nagpaluyo karon sa kasamtangang administrasyon.
1: So, kinahanglan makita na ito na. Dapat, mura di makaya kay ang eleksyon na to, local man, no? Local man, mubuto putang nasyonal. Pero muragula kayo na sa heart sa butante, di niya na makita ang
0: diritaan. Dili makita,
1: Pero kung makita na to, dapat kining mga nagapili sa nasyonal, kining mga nagapanday o balaod sa nasyonal, dapat makita na to ang ilang panglantaw, Loy. Katumulmahan nga ingon mo ba, framework. Asa man ninyo dad-on, no? Critical question nga dapat unta mo santop sa huna-una sa matagbutante. Kaya hangto di na ito na makabot nga consciousness, Loy. On the mercy gyud ta sa mga mapili labi nagkawatan.
0: Ang problema manggod karon na Ma'am Ruby, sa atong nakita sa dagan sa politika sa nasyonal, ako wala ko'y mapili nga maayong musunod nga leader para sa 2028. Kaya nga no, ang makita nato diya, walay mga baruganan.
1: Correct.
0: Walay mga baruganan ang mga leader sa kasamtangan. Nisulti ka ron, muambak o mas.
1: Because,
0: di ba?
1: Walay baruganan. Ang partido, Loy, perting nagana.
0: Correct.
1: Kambyo-kambyo, palipat-lipat. Maunang gitawag nga, murag, political butterfly ang nahitabo.
0: Og
1: walay klarong framework, Loy. Sa ubang nasod, ang ilang partido, isa o duha.
0: Duha ra gyud.
1: Subot, ipasabot, pag nisulod ka diya ang partido, mauna yung framework.
0: Correct.
1: Ang unsabay
0: ikaw musubay dito, dili ikaw ang
1: kuan. Huwag di ka mutuman, habwa ka.
0: Habwa,
1: Sa ato, lahi man. Tingig habwa, kay bali, hindi kong pikas ng partido.
0: Ambak, lahi kong ba. Tatarawang silitabo sa Senado, di ba?
1: Ambakan, ay ragyadaan.
0: So, muna, wala kita nakita. Ako ha, personally, wala ko'y nakita nga maayong leader sa nasyonal.
1: So far, nakita pa ni Moron.
0: Wala. Wala yung mga baruganan ng ato ang mga leader. Asa mo na, ang ato nakita.
1: Dapat platform-based ta. O sige, managan mo, presidente, mauning imong linya sa imong mga senador. Unsay inyong platform?
0: Og kini Ma'am Ruby, atong tanawon karon kay duol labay ang eleksyon. Doon eleksyon sa Bangsamuro. Barangay. So, unsay pinakaunang eleksyon yung may tabo? September 14, ang eleksyon sa Bangsamuro. Parliament eleksyon. Pero dito, bago na eh, kailangang sistema, no?
1: Kumusta ka ni ilang mga platform? Nakahanay ka platform base? O...
0: sa karon puro pangpandao, kanya-kanyang daotanay nga itong nakita, no?
1: Dili layo sa kinatibok ang hulagway po sa ito ang political system.
0: Mura, mauna siya. Ang ikaduhang dool ng eleksyon, karong Nobyembre. Nobyembre 12, kung ako masayop, ang barangay. Kuala. Barangay.
1: 12 ba o 2?
0: Tempa.
1: November 2.
0: November 2 ba?
1: Mauto reklamo sa uban, Loy. Okay. November 2, adlaw mo na sa mga patay. Oo. Na apa daw sa simenteryo, nag-celebrar pa sa kanang All Souls, All Saints Day.
0: Oo. November 2. Ang filing sa Certificate of Candidacy ni ini
1: September
0: 28 hangtod October 5.
1: No? Kana, barangay leaders na SK
0: Barangay Kapitan.
1: Barangay Kapitan. Ikaw, SK.
0: Udagan daw ko?
1: Mauba?
0: Oo. Udagan kong Vice Kapitan.
1: Abin ako.
0: Doon na ba yung position ng Vice Kapitan?
1: Abin ako udagan kag Vice Treasurer te para matimunan yun ang kwarta.
0: Vice Kapitan.
1: Bago na.
0: Bagong position. Sumaw na sa Ma'am Rubin, no, kung itong nga tanawon. Kay gikan sa pagpili og mga leader karon hatagan na pud kita og chance nga mopili og mga leader diha pa lang pagsugod sa ubos dapat kabalo na kita kinsang aton dapat nga pilion.
1: Yes,
0: makapili na pud kita og leader nga walay kwenta
1: labi na sa barangay Loy gamay man ang barangay magbinanggaay man inyong siko diha atong siko so dapat ang responsibilidad sa butante kinailaha ang kinaiya karakter dadunon ba ni kwarta corruptible ba ni kay the moment nga ang imong basihan ako lang ning butuhon kay kumpare na ko ni gibayran ko dako kayo
0: gipainom
1: ko pero imong tan-aw corruptible yang value luoy jud ang barangay pati imong mga anak.
0: Correct. Oo, gani karon nang politika sa barangay poblasyon sa Kinapawan init na.
1: Init na, getting hot na, no?
0: Layo pang Nobyembre.
1: Layo pa ang filing, September pa.
0: Alas 6:45 igalang atong oras, mga piyo sa ta, Ma'am Ruby.
1: Yes, asa nang yaki diya? Pili lang, sa 7-in-1 o sa 3-in-1?
0: Dito ko sa 5-in-1.
1: May 5-in-1?
0: Oh, okay ra.
1: Okay ra.
0: Okay.
1: Ang ato ang manakupay, naa ba sila ron?
0: Naa sila ron, oo.
1: Sige.
0: Nagpangitag mo, Dakpan.
1: Dakpa nyo tong mga kusog manghabwa sa kabangbayan. Paimno na bug kape.
0: Alas 6.
1: Mas masan.
0: Correct. Alas 6:47 ng atong oras sigala.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka-sweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalami pa sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
7: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
8: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas sa rininti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o gantiba niya pig. Sakit man ang gahapon daw. Nagbubag bubayo. Kanya, nagpuhay siya kuton. Yang gi, butangan o kiuwi. Hindi hampong dito. Magkataon-taon at to, pagka human niya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sigala alas 6:50 iuno na Ma'am Ruby ato sa lakbitan ato mga kauban nga nasa field karon. May kalambigitan na niini nga tuwa nga ilahang pagsuri-suri diha. Oo. Kauban si Tinig 30 si Junior Rafi.
9: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot ang mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Kauban sila si Tinig. Tinig 30 o 24 o si Danny Labrador.
10: Okay. Mayong buntag mga katinig. Nata karon na abtan. Naminaw karon sa 102.3 Joy FM. Atong pangutanon ang pangalan o asa ng puyo.
11: Today si Bernardo Paduga nagapuyo dari sa Puruklos, Barangay Balindog.
10: Salamat kay naminaw si Sir. No? Ato yung siyang naabtan. Kanunay ba ka naminaw o taga-adlaw ito naminaw o Joy FM 102.3?
11: Taga-adlaw ito naminaw kay gapuyo yung balita ba?
10: Ay, salamat. Mat kayo no. Og tungod niya na guna mo yung mga price nga premium na pahalipay gikan sa Yaki og sa Joy FM. Unsa na sa na kay gibati?
11: Ubake na sugar ko janang sugar ba.
10: Sugar so sila natabang nakatabang kay mo.
11: Ayo mayong pamilya sa kanang capsule.
10: Yaki capsule. Kapulog. Okay kana haplas, yaplas kun ninyo okay. Ito mga higala atong nadungog ang atong usa ka ting paminaw sa Joy FM 102.3. So, para sa mga gusto madaog, paminaw mo kanunay sa 102.3 Joy FM.
9: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Sige, so ganito ga Yaki kaubang Ruby no?
1: Yes.
0: Katong atuang respondent karon, naabdan nila kaubang Tinig 30. Si Junior Rafi og Tinig 24 Danny Labrador diha sa may Balindog. Salamat
1: silingan
0: kayo sa
1: kanunay ko. Kayo ni.
0: Oh, silingan ra nato. Si Prof murag busy siguro. Kaya tungod atong okay, dili gyud naaya siguro ya laing interview si Professor Bilino. Oo. Kay gusto nato masayra no kay kini laging umaabot ang Martes. Bago na usab nga taas, musutoy na po do ang taas sa presyo sa ato ang produkto nga petrolyo. Sa pikas bahin na Ma'am Ruby, atong isugutan gamay kay kini nga nahitabo diha sa may Kabakan na Cotabato. Kay namduman nga tungod sa mga pag-ulan nga atong na sinati dito sa upstream area, especially sa Bukidnon, ang tubig diha moagi man sa Kabakan River padulong ngadto sa Pulangi River, no?
1: Padulong nagpikit kung magsigswell ang sapa o ang river.
0: Kagahapon
1: Grande de Mindanao.
0: Kagahapon adlaw kaubang Ruby, adunay more than 200 families, no? 270 ka mga pamilya ang naapektuhan niining pagbaha nga na sinati og ang kining Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Municipal Social Welfare and Development ni adto dito sa mga affected areas, especially diha dapita sa may Sitio Punol o Sitio Lumayong. Sa Purok Magungaya no, sa may barangay Kayaga sa Kabakan Cotabato kung nga diin kini ang kanunay nga maapektuhan kayo sa mga pagbaha, bisan pa nga gipahigayon sa municipal government o sa provincial government katong nga desilting bitaw sa mga waterways niini, pero tungod sa kakusog sa volume sa tubig o kadaghan
1: buti pa sabot kuan gyud gika nagbukid noon gyud kung ingon tag upstream tubig sa bukid noon kung asa na apo diha ang atong hydro.
0: Oo.
1: Padulong na dinhi maabot nagpikit og kung dili gyud mapugngan nga magsigig ulan kaubang loy no.
0: Mm.
1: Na evacuation na kahitabo sa Pagalungan, makita nimo manahayo.
0: Oo.
1: Magbangka na gud ang uban loy, unya ang balay manglutaw.
0: Mm. Ang pait gani niini kay mao gid ato nga kanunay ginasulti no sa ubang mga munisipyo. Wala pa sila gihimong lakang. Pero at least ang nakanindot karon sa probinsya sa Cotabato, adunay gipalit nga kining dugang amphibious excavator. Nga maupo niya ang nagahinglo sa kining waterways. Waterways, no? So katong nidesalting nga gihimo nila gani ang pinakaulahin niini sa Tulunan o Gamlang. Nga kung asa, ang katong mga agianan na sa tubig...
1: Gihimuan lang murag kalsada.
0: Oo.
1: So apil ang mga lilis, dapat...
0: O, gipangtanggal, no? Kay, actually... mahinumduman nato kani adtong panahon na doon namang gyoy kanang dalan di as tubig pero tungod sa paglabay sa taas nga panahon ang katong mga waterways dia ang uban gipuy ang nagbalay gitukurag balay no og
1: unya mura pug mga lilis ang mga balay nga
0: daghan makita gani nato kaubang rubing kung asa no pag summer season mao ni ang time tagaligwasan Mars mananom og kining humay.
1: O, gapo kayong humay diha.
0: Oo, katambo kayong yuta, no? So, mo na, siyang ilang ginahimo, pag summer season, magani atong kanunay nga ginakalampag ang gobyerno, nga during summer season, trabaho po nila ang pagkalot.
1: Total kuan man ni, kanang pabalik-balik na ba? Magpanahon na niya, season niya.
0: Season na ganit siya.
1: Anong dili i-maximize, pag summer season, nga mubo ang tubig, nanumlay ka dihag mga labanos.
0: Ano siya, no? O kinikuan po, dapat, diagodihin mo ng paglipyo sa mga waterways. Yeah. Kay makita man gundin mo, asa dapitan ng mabaw, asa dapitan ng lalom, no? Asa ni mo pwedeng paagion. Pero, mga ganyan na, ang nakita na ito, diawa, magyapoy konkretong lakang. Pero at least ang provincial government, pinaagi ni ining alliance nila karon mga munisipyo gihimo nang paggalimpyo sa mga waterways. Yes. So at least no dili na kayo yung una kadako ang impact kay ma-remember na to sa una di ba gamay ulan lang sa upstream area luoy kay ning tagapikit kay binulan binulan ang baha diha.
1: Unya pagdadoon sa highway og sa higher ground ang ilahang kambing ilahang kabaw baka mga gamit. Og naapuntong matawag natong na mga opportunistic tendency nga mga
0: negosyante.
1: Buyers negosyante pamaliton og barato no.
0: Oo. Tumaka kanding nga baligya mapugos in tawo ng mga pobre nga ibaligyag barato.
1: So kung permanente ang ana kinahanglan na ay malungtarong plano unsa buhaton ana gikan sa pagpananom kaubang loy no. Og dili lang dinhi sa North Cotabato kay karugtong dito gikan sa Bukidnon dapat na interprovincial nga pagplano ni ana.
0: Actually ma-remember nato Ma'am Ruby no katong Task Force Mindanao River Basin ma-remember nimo na
1: kadong kana murag kayo pakuka no
0: amo ba dugay na lang siya panahon pala ni Tabako ni FBR. Nya panahon na ni ERAP na implement na siya pero wa gyapon mahuman mao tong panahon ni Gloria gibaha maayo ang Mindanao unya pagkahuman ni ana nagpadalag dredger dito sa Cotabato nga daot ni gastog pila ka milyon unya pagkahuman paglingkod ni Pinoy dismantle ang maong task force Mindanao River Basin kay puno kay anomalya way na human unya paglingkod ni Digong nalimta na paglingkod ni Marcos wa na gyud. So
1: wa niya ni duman.
0: Wa na gyud. Okay ang approach ni ana unsay tawag ato katong holistic approach sa paghimuon nila og kining dili lang usa ka ahensya dapat ang kasi pagmo. Ingon man gud ta kaubang Ruby nga ang problema sa baha, trabaho kini sa DPWH, trabaho sa NIA, no? Mao ni atong unang paglantaw.
1: Oh, pero sa epekto trabaho pud sa DSWD ang pagsalo, DRRM, no? Disaster response.
0: So ilawon dito sa framework kung asa daghang mga line agencies ang involved nini.
1: So,
0: apil ang
1: ihol.
0: DNR. Oh, apil ang DNR, apil ang DAR, apil ang DA. So mao na sila ang involved diha kay ang baha kasagaran. Siyempre, ana sila pong wala ulan, wala baha.
1: Yeah.
0: Pero, ang pagpamutol sa mga punuan sa kahoy...
1: Maoy, usan sa mga factor ng baha.
0: Sumo nang appeal di ang DNR.
1: Ang pagputol o kahoy o pagbunggag sa mga kabukiran, usap po na sa angayang tanungunon. So, balik gihapon, tas polisiya sa mga rescue operation, budget...
0: O pinaka, ang dunay dakong papel, ang national government, kaya mamay mo pundo o dakong pondo. So, muna siya, si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, ihanang request ang kining Mindanao Mindanao Development Authority, Minda. I-review. Kaya ang Minda may naghahawid ni ining naasoy nga programa. So, i-review sa pag-initabo. So, kaya kung atong tanawon, ang problema mangod ni ini kay dili lang usa ka probinsya ang apektado.
1: Correct. Gikan Bukid Non, padulong diri sa ato. Padulong sa Maguindanao.
0: Oo, kana siya ang mga area nga
1: Maguindanao naman na.
0: Nya, yan tubig po diha, gikan po sa South Cotabato, Sultan Kudarat padulong sa Liguasan Mars, moadto po na sa Pipalma area. Yeah. Probinsya sa Cotabato, di ba? Oo, apil na. Oh, so tungod kay wala man natuman kini nga naasoy nga plano unta kani adto. At least may na lang kay kining pagpalit og kining amphibious excavator gihan ay
1: og kanang functional ta dili tong ingon nimo nga guba na
0: mga bag-o ning gipangpalit no so dito una gikalutan dito sa kuan gilimpyuhan ang katong waterway sa Pigkawayan, Midsaya, Plibungan unya karon diri na pod sa ibabaw.
1: Yeah.
0: Oo. So ato nakita na ilakang nga gihimo ang provincial government pero dili ni enough ka kaobrobi kay ngano ang sa ihang area lang, gani, ma-remember nato ang kining mlang, ilahang gilimpyo na ilang waterways, no? Nagbayanihan sila diya. So, ang problema, limpyo ng ilaha. Ang tubig, asa padulong, dito sa Kabakan. Nireklamo si Mayor Jeline. Ang inyong tanang tubig, din rin na sa so, muna siya, ang gihimo karon ang mga matag munisipyo, nagtinabangay.
1: So, dapat kanang naipipalma alliance sa una no.
0: Oo.
1: Dapat na po alliance diha nga mga area
0: sa, no? Dire, sa katubigan pero at least na to. At least sa diri karon sa
1: under sa third
0: district oh. Kana ang problema nato.
1: Ang tubig mangudi mo ila og political boundary.
0: Correct. No? So man ang problema nato Ma'am Ruby kay kung asa sa probinsya sa Cotabato sige naghimo na naglipyo na sa mga waterways. So
1: nagplano na, nagplano na.
0: Implement na.
1: Nagplano na ang administrasyon ni Gov. Lala.
0: Implement na ang katong paglimpyo sa mga waterways, katong mga desalination program.
1: Kung wala nagplano nila. Ang nasa upstream o sa ubang area.
0: Ang sa tunga ang nagplano.
1: Mubalik.
0: Padulong gapon dito. Mubakfire gapon. No? Pero in fairness, ang datupi ang Maguindanao del Sur. No? Nipalit po ng ilahag amphibious. Mula karoon ang tubig baha dito sa Mother Kabuntalan. Ubos man ang Mother Kabuntalan. Gikan sa may Midsayap.
1: So mo reklamo na po to diri na po padulong sa
0: dito so, mo nang lubog sa tubig baha ang ilang lugar ang pagkaroon
1: maglingkod sila loy no?
0: Og
1: makitaan jud ang problema asa nagikan apil ang Bukid Non of course
0: mo nang nindot unta katong unang plano nga pila ka million ang gigahin adto para sa Mindanao River Basin
1: na mga save the rivers nga unsa na siya kuan lang kanang motherhood statement Save the Rivers campaign. In fact, tibuo kalibutan ang nagaano-ana loy. Nagasilibrar. Save the rivers, save the mountains. Papabol.
0: Hangto celebration
1: na. Save the people.
0: Hangto celebration lang ang naitabo, no? Ay, so, na lang.
1: Importante ni holistic na pagplano.
0: So, dapat ang, muna siya, nga, at atong ginalantaw, ang pangkinatibukan na Ma'am Ruby, kay kung, isang classic example niya, ang gihimo sa Mlang eh. Naglimpyo sa ilang waterways. Asa padulong ilang tubig karon sa Silingan munisipyo. So, siyempre, reklamo itong isa. Kaya kanong tanang tubig, ipadulong niyo diri sa mua. So, diyan nato nakita ang picture nga kinahanglan gayon ang approach ni ini magtinabangay. Mga magsilingan, magtinabangay.
1: Hindi pwede ang piece by piece nga ang ako ah. Ako ang munisipyo din eh. Ako ang yun yung planuhan o maayo. Iwa nagplano ang mga mga silingan nimo apektado gyapon.
0: Apektado. Mogay na atong isaka diri gamay sa may antipas ni atong nilabayng adlaw, stranded ang daghang mga pasahero. Dili katabok diya sa Quiab. Barangay Quiab sa antipas.
1: Dili na tubig, Loy. Kalsada na.
0: Kalsada na. Kaniapaw ang tubig sa National Highway, ha?
1: Ba?
0: Oo. Kay tungod, actually, dugay ng problema na nakita diyan ni Cap. Good morning. Nga, ang ilahang kaning imbornal sa National Highway, gamay kayo. Nya so, islop mo ng area.
1: Kinang lang padakaan.
0: Oo. Dapat
1: o
0: siguro.
1: O basin o ganang box culvert.
0: Kamani ang ilang gigamit diya. Nga, nakita na ko katong bilog nga culvert.
1: So lahat di, ng bagay magkaugnay yun, Loy, no?
0: Oo, oh, dili gid siguro box. Butangan gid siguro tulay diha. Oo. Oh. Kay para ang tubig nagikan sa taas, paspas kay ang usa sa mga hinungdan diha, ang kanang mga sagingan naman sa taas.
1: Oo. Oh, oh. Ang sagingan di man maka-hold og ang gamot ana, oh. No?
0: Dili. Ang kanang mga punuan sa saging, mo ni para dito sa imbornal. Oh. Oh, so backflow unya niawas na, no? Oh, so mo na
1: ka so, cap, October pagpasa naman sa mga budget karon July
0: ay dili makaya na sa barangay oy
1: dili makaya pero pwedeng musubmit silang mga resolution
0: murag daghan na sila ng resolution gi submit diha
1: munisipyo no? Padulong sa probinsya kung di yun makaya no
0: ang National Highway naman ang apektado. Oo. So, DPWH. Mo na. So, mahulog na sa itong mga kongresista.
1: Flood control, kaya po
0: na flood control. Magay na, mahulog sa mga kongresista. Pero pangutana, di ba ang kongresista ba'y trabaho sa kongresista?
1: Maghimo gyud og kung trabaho gyud ang trabaho sa kongresista maghimo gyud og balaod.
0: Oh, pero okay,
1: pero naa naman tay ko anron tradisyon quote unquote nga
0: mudagan dito no. Ay in town kay naa sila yung mga unsa tawag diya
1: sila yung mga location.
0: Locations
1: unsa na PDF unsa tawag ana basta pundo.
0: But anyway, uy, lampasakit na sa oras, Ma'am Ruby. Thank you so much sa mga higala sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa itong atulubalong tinig ng bayan. Hinaot nga kining atua nga mga naisgutan na karong adlawa nga dunay akong epekto sa atua nga atua kining matunan, no? Especially sa kasamtang nga panahon nga daghan nga mga lugar nga naapektado sa baha.
1: Yes, unya, dili lang tawo ang nag-remind sa ato. Ang kinaiyahan, nag-send ng message, kinahanglan lang masabtan na tuloy nga kung kinaiyahan ang maningil, why exempted? So ang mga planners, ang mga nakalingkod, ang katawhan, doon na tayo dakong responsibilidad.
0: O nasabtan kini sa katawhan, ang problema, wa masabti sa nasunal.
1: Yeah.
0: So, ugi unang ilang kwarta.
1: Pamukaw tuktok. So, anong giuras, Loy, no? Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Tinig 4, Loy Rosario. Sa ngalan ni Tinig 2, Karomi Ilospa, may buntag ka na itong tanan.
12: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
13: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
14: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
13: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Vitamins para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pamunahing balita ngayong umaga po ng Sabado at 18 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangilbe, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
4: Headline.
3: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, mahigit isang daang pamilya apektado ng pag-apaw ng tubig sa Pulangi River sa Kabakan, Cotabato. Dala naman ang walang humpay na buhos ng ulan.
4: Headline.
3: Samantala, kahirapan naman ang nag-udyok sa isang padre de pamilya na gawan ng kabaong ang kanyang mag-ina na namatay matapos naganap ang pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
4: Headlines.
3: Samantala, niyanig naman ang 5.6 sa magnitude na lindol ang Davao Occidental kanina ng madaling araw.
4: Headlines.
3: Lalaking sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa Davao del Sur.
4: Headlines.
3: Samantala, undocumented imported na mga karne ang nakumpiska naman sa Coronadala City na abot ng 3.4 tonelada.
4: Headlines.
3: Naaresto naman ng mga otoridad sa Isulan Sultan Kudarat ang dalawang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.
4: Headlines.
3: Samantala, abot naman sa 2.2 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Lanao del Norte.
4: Headlines.
3: RISA coordinator sa Cotabato Province na nagpulong para naman sa pagpapatupad ng RCEP SEED program, napakikinabangan ng mga magsasaka.
4: Headline.
3: Itali ng mga balita, susunod na.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantong karne.
9: Ano po?
8: Eh, marabi na mga kakalako kung di ko kayo ng bilunga. Sakit ba ni?
9: Ang imong hantin.
8: Kaya mga tiil ko.
9: Oo.
8: Naminhod. Nang sa akong amahan, kung ano itong 10 anyos ako, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niyara, niyara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Agad na rumisponde ang lokal na pamahalaan sa bahay ng Kabakan Cotabato para bigyang tulong ang mga naapektuhang mga pamilya dahil sa pag-apaw ng tubig buha sa Pulangi River. Resulta ito ng mga malakas na pag-ulan sa upstream area, particular na sa lalawigan ng Bukidnon. Kabilang sa mga naapektuhang mga lugar, ang Sityo Punol at Sityo Lumayong na Purok Mangungaya sa Barangay Kayaga, Kabakan Cotabato. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Municipal Social Welfare Development Office, nasa 270 mga pamilya ang naapektuhan mula sa naturang barangay. Agad namang binigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng mga pamilya. Pinaalalahan na naman ni Mayor Jeline Pascua Guzman ang mga Kabakenyo, lalo na sa mga nakatira sa mabababang lugar at tabing ilog, na laging mag-ingat lalo na sa pag-apaw ng tubig baha sa mga ilog. Pinayuhan ng mga ito na huwag nang antayin na mas tumaas pa ang tubig baha at lumikas na kung kinakailangan. Samantala, balita mula naman sa Marilog District sa Davao City. Nagadulot naman ng pagsisikip ng daloy ng trapiko ang naganap na landslide sa bahagi ng Purok 39 Sityo Marahan, Barangay Marilog proper kagabi. Ito'y dahil naman sa mga malakas na pag-ulan na naranasan itong nagdaang araw. Ayon na sa ulat ng DPWH sa Davao 2 District Engineering Office kung saan ay naapektuhan sa nangyaring landslide ang Davao-Bukidnon Road. Sa kasalukuyan, ang mga light at mga heavy vehicle na dumadaan sa naturang lugar ay ina-assess pa ng DPWH kung kinakailangan o kung pwede bang dumaan o hindi. Ito'y para na rin sa iwas sa disgrasya. Una rito nitong nagdaang araw, dalawang landslide din ang naganap sa Bukidnon na Davao Road dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan. Balita mula naman sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Dahil naman sa kahirapan sa buhay, napilitan ang isang ama na gumawa na lamang ng dalawang kabaong para sa nasawi nitong mag-ina matapos tinangay ng tubig baha ang kanilang tahanan. Ayon sa amang si Robert Kavka, limitado ang kanilang pinansyal kaya mismo siya na ang gumawa ng improvised na kabaong na gamit ang mga plywood at iba pang mga kahoy para maipalibing ng maayos ang kanyang mag-ina. Nagpaabot naman ang pagkikiramay ang DSWD makita matapos nakita sa social media ang naturang ginawa ng mag-ama, pinagkalooban o ng naturang ama. Pinagkalooban ito ng 40,000 pesos na cash assistance para maipalibing ang kanyang mag-ina. Samantala, niyanig naman ng 5.6 magnitude na lindol ang Balot Island sa Rangani, Davao Occidental, alas 12:12 kaninang madaling araw. Ayon sa ulat ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOX, sentro ng naturang pagyanig ang

Timog kanlurang bahagi ng Balota Island na may lalim na 10 kilometro. Dahil dito naramdaman naman ang intensity 4 sa General Santos City, instrumental intensity 3 sa Gensan, intensity 2 sa Kidapawan City, Cotabato o sa Digo sa City na nasa Davao del Sur at intensity 1 sa Banga South, Cotabato, Calamansig at Isulan, Sultan Kudarat. Wala namang inaasahang tsunami sa naturang insidente. Nabatid na ang naturang pag-inig ay bahagi pa rin ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani area noong nakarang Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Samantala, balita mula naman sa malalag Davao del Sur, na aresto ng mga otoridad ang isang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal ng droga sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Poblasyon ng Malalag. Ang suspect ay naaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 sa tulong naman ng Malalag Municipal Police Station na nakilalang si alias Dodong, kung saan naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Malalag Chief of Police sa Police Major Ambrosio Omasida, na sa kasalukuyan ay nakapit na sa detention facility ng kanilang himpilan ang naturang suspect. Balita mula sa Coronadal City sa South Cotabato, aabot naman sa mayigit 3.4 milyong tunilada ng undocumented imported na karne ng baboy at manok ang nakumpiska sa ikinasang operasyon ng National Meat Inspection Service o NMIS sa Rehiyon 12. Nabatid na ang naturang 3,404 na kilo ng meat product ay nakumpiska matapos tumanggap ng report ang naturang tanggapan na NMIS 12 sa umano'y iniimbak ng mga imported na mga karne ng walang kaukulang dokumento. Agad namang isinailalim sa tamang disposisyon ng mga karne sa pamagitan ng pagsara ng sanitary landfill para matiyak hindi ito maipagbili o makonsumo ng publiko. Iniimbestiga naman ng mga otoridad kung sino ang nagmamayari ng naturang mga undocumented meat products para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala, balita mula sa Isulan, Sultan Kudarat Province, na aresto naman ng mga otoridad ang isa pang sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa bahagi ng public market.

0: Ikinasang operasyon na kahapon na ng umaga na nagresulta sa pagka-aresto ng isang suspect at pagka-recover ng ilang gramo ng shabu at motorsiklo na ginagamit ito sa kanyang operasyon. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng isulan na PNP ang naturang suspect. Sa Iliga o sa Lanao del Norte naman, abot naman na sa 1.2 million peso halaga ng illegal na o smuggled cigarettes ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-smuggling operation sa barangay Dalipuga sa Iligan City. Nabatid mula sa PNP Regional Office 10 na ang naturang mga kontrabando ay isinakay sa refrigerated truck kung saan ang mga ito ay mayroong iba't ibang mga brand. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang driver at pahinante nito kaya't inaresto ng mga otoridad. Naharap ito sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at National Internal Revenue Code. Ayon na sa PNP 10, na bahagi ito ng pinaitin na kampanya laban na sa mga illegal na mga smuggled cigarettes sa bahagi naman ng Northern Mindanao.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay nagapahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kamu tingala na uga, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon na kuwanting na nabughat daw ko. Demo to nga, basulay ka sa akong bala, papalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng nawas, ngayon nagina ko capsule, narang-arang mo kuya.
1: Okay na, kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami, walay
4: kapoy, lami lihok, kaan mong lawas, inagin mo yung sinton ka, lami lay mong lawas.
5: Kapila pa kamainan mo sa kadlaw?
4: Katulo, bunta, gunto hapon. Gutungan ko, kapiya pong taon na kuhin mo nun.
5: Kapi nga...
4: Kopiyaki, kibin din mo.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy! Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higalan ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
6: Tapos may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siyang tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo tug na okay na.
3: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan taga Digo City. Tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Kabalo na ko sa inyong gustong pasagot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanas Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ikaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
0: Ganap tanga alas 7:29 ng oras at dagdaga ng mga balita. Balita mula naman sa 87.7 Joy FM Panggalbay, misamis sa Occidental. Nasungkit ng Sinosa Integrated School ang championship sa isinagawa ang Pirangat Festival Queen 2026 sa kahapon, kung saan na nagpakitang gila sa mga partisipante ng kanilang pag-asasayaw ng kanilang mga kultura. At dahil dito, itumanggap sila ng malaking papremyo. Ang naturang Pirangat Usamis Festival 2026 sa Grand Showdown ay nilahokan ng mga partisipante mula sa iba't ibang mga paaralan at barangay ng naturang lungsod, kasabay ng kanilang pagdiriwang ng 78th founding o charter anniversary. Samantala, inaasa namang lalago pa ang turismo at ekonomiya ng Misamis sa Occidental. Ito'y matapos namang nangako ang Ocean Fast Ferries Incorporated na isasama na sa bagong ruta nito ang ng kanilang Ocean Jet Fast Craft. Ang Plaridel Misamis sa Occidental, patungo naman ng Sikihor o Lasi Sikihor and vice versa. Ang naturang ruta ay inaasang makakapagtulong sa paglago ng ekonomiya mula sa Northern Mindanao sa paghatid naman ng kanilang mga produkto at mga mamayan sa Sikihor. Ito'y nangangahulugan na mas mabilis na ang koneksyon at biyahe patungo sa destinasyon ng Usamis o Misamis Occidental at sa Sikihor. Sa kasalukuyan ay naman sa Ocean Jet na pinag-aaralan na nila

Isang benchmarking activity naman ang isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa Davao Occidental. O benchmarking activity ang isinagawa ng pamahalaang Davao Occidental sa probinsya ng Cotabato. Layo na ng mga opisyal mula sa Davao Occidental para pag-aralan ang matagumpay at maayos na pagpapatupad ng scholarship program. Ayon kay Provincial Administrator Aurora Garcia, kasama ng mga miyembro ng Provincial Advisory Council at ng Education Advisory Council member at ng mga kawani mula sa Provincial Youth Development Division, ipinaliwanag nito ang matagumpay na implementasyon ng programang Scholar ng Cotabato na nagmula sa matibay na hangarin at pagsasikap ng provincial government may taguyod ang pangarap ng bawat Cotabatenyo sa pamamagitan ng paglaan ng sapat na pondo upang masuportahan ang pag-aaral ng nasa 2,500 college student ng probinsya. Bukod pa rito, ipinalawak din ang sakop ng naturang programa kung saan ay isama rin ang mga pampublikong guro na nagnanay sa kumuha ng master's at doctorate degree. Pinasalamatan naman ang grupo mula sa munisipa o mula sa Davao Occidental na pinamunuan ni Hybrid Strategic Program Associate Maria Fe Mijos ang mainit na pagtanggap sa kanila ng provincial government.

Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental. Matapos ang tatlong dekadang paglilingkod sa komunidad, inaasahang mas mapatibay pa ang serbisyo ng tubig sa barangay Matiao. Matapos ipresenta ng Barangay Matiao Waters and Sanitation Association Incorporated kay Governor Nelson Dayanghirang ang proposal para sa major rehabilitation ng water system. Matatandaan na 1993 pa nagsimula nag-operate ang naturang water system sa Barangay Matiao. Subalit matapos ang mahigit 30 taon ay kinakailangan na itong isa ilalim sa rehabilitasyon upang lalo pang mapakinabangan ng mga residente. Ayon na sa asosasyon ng kasalukuyang kapasidad ng water system, ay kinakailangan na ng major rehabilitation dahil sa ilang kakulangan ng patuloy na pag-ooperate nito na nangangailangan ng dagdag ng mga pasilidad kagaya ng transmission at distribution lines, reservoir pumping facilities at ilan pa mga infrastruktura para tiyaking mas makapagbigay ng malinis na tubig na serbisyo para sa mga mamamayan. Sa mga balitang pambansa,

Laban na sa China sa ginawang mapanira na racist na paghahalintulad sa mga Pilipino sa Unggoy. Sinilabas na state-owned media ng China Daily. Ayon na sa DFA, ang protesta ay bunsod ng seri ng mga op-ed video at editorial cartoons na tumutukoy sa 2016 na South China Sea Arbitral Award, kabilang na ang isang AI-generated na video na nailathala sa Facebook page nito noong Hulyo 10 ng taong kasalukuyan. Ayon sa DFA, ang naturang video nagpapakita ng karakter ng unggoy na nakasuot ng tila barong Pilipino at tinamaan ng water cannon na bagay na tinutuligsa ng kagawaran na bilang blatantly demeaning, dehumanizing at racist. Matatandaan na noong Hulyo 16 ng taong 2026, personal na ipinarating ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang pagtuto ng Pilipinas kay Chinese Ambassador Jing Quan sa isang face-to-face meeting. Iginit ng opisyal na ang ganitong uri ng material ay labag sa kapwa respeto na inaasahan sa pagitan ng mga estado at hindi nakakatulong sa maayos na pamamahala at ugnayan ng dalawang bansa. Nagpadala na rin ng formal na liham ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily upang ulitin ang demand na tanggalin ang nakakasakit na content. Kasabay nito, nananawagan naman ang DFA para sa immediate cessation of such irresponsible content at hinimok ang China ng uphold dignity, respect, and truth in a public discourse. Nagbabala din ng kagawaran na ang ganitong uri ng imahe at maling impormasyon ay lalo lamang magpapalawak ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ginaptang alas 7:37 na ang oras, samantala sa dagdag ng mga balita. Ipinagmalaki ng Philippine National Police na bumaba daw ng 20% ang crime rate sa bansa sa nakalipas na mahigit 3 buwan simula ng inilunsad ang Safer Cities Initiative. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alin Reyco, bagamat may mga magkakasunod na nag-viral na krimen kamakailan, pinatunayan ng opisyal na statistics na mas ligtas ang bansa ngayon kumpara sa mga nakaraang buwan. Mula Abril 6 hanggang Hulyo 4 ng taong kasalukuyan, bumaba sa 7,883 ang naitalang focus sa crime kumpara sa 9,506 na kaso na naitala noong buwan ng Enero hanggang Abril 5. Kabilang sa mga naitalang pagbaba ay ang carnapping, rape, physical injury, robbery, homicide, theft at murder. Paliwanag pa ng PNP na ang positibong trend na ito ay bunga ng sunod-sunod daw na hakbang ang Safer Cities Initiative na naglalayong paigtingin ang seguridad ng mga lungsod, mas pinalakas na pagbabantay at presensya ng mga pulis sa mga komunidad. Tumaas na naman ng 21.74% ang paghuli sa mga lumalabag sa mga lokal na mga batas tulad ng ipag-iinom sa mga pampublikong lugar, paggamit ng karaoke lampas sa oras, paglakad ng walang baro at curfew sa mga minor de edad. Ayon sa pulisya, ang pagkakaresto sa mga lumalabag dito ay nakatulong upang mapigilan ang mas malubhang krimen bago pa man ito mangyari. Sa pinakahuling balitang pambansa, bahagyang umangat naman ang net satisfaction na rating ni Vice President Sara Duterte sa SWS sa second quarter 2026 survey. Mula sa positive 29 noong Marso, tungo naman sa positive 31 nitong Hunyo. Lumabas na 58% ng mga satisfied at 26% ang dissatisfied sa kanyang performance. Pinakamataas na suporta mula sa Mindanao na plus 84%. Kasunod ang Visayas na plus 36%, Balance Luzon plus 10% at Metro Manila plus 3%.
Ayon sa SWS, ang pagtaas ay bunso naman ng 5 puntos na dagdag na Balance Luzon at 2 puntos na dagdag sa Mindanao, habang bahagyang bumaba naman ang 2 puntos sa Metro Manila na nanatiling steady sa Visayas. Ang terminolohiya sa SWS ay nagsasabing positive 30 hanggang positive 49 ay good. Samantala, unang beses na sinukat ni si Senate President Sirwin Gatsalian na nakakuha ng moderate rating na positive 18. May 45% satisfied at 27% dissatisfied. Pinakamataas ang kanyang grado sa Visayas, kasunod ng Balance Luzon 21%, Metro Manila positive 15 at Mindanao positive 5. Si House Speaker Budget D naman ay nakapagtala ng neutral rating na positive 8, mas mataas ng 4 na puntos mula Marso. Si Chief Justice Alexander Gismundo naman ay moderate sa positive 10, bahagyang tumaas ng mula sa positive 9. Ang nationwide survey, isinagawa sa 1,200 adult mula sa Hunyo 20 hanggang 29. Gamit naman ang face-to-face interview, may margin of errors na positive-negative 3% sa national estimate at positive-negative 6% sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Balita naman sa Ibayong Dagat, abot naman sa mahigit 100 mga bahay ang nasunog sa Drammen, Norway, kung saan binalot ng mga kapal na itim na usok ang lugar na nasa humigit kumulang 50 kilometro sa kabisera ng Oslo. Sa kabila ng lawak ng sunog, wala namang naiulat na may nasawi o nawalang mga residente. Mahigit 6 na po mga bombero naman ang ipinakalat upang maapula ang apoy, habang gumamit na rin ang helicopter sa pagsaboy ng tubig mula sa himpapawid upang mapigilan ang pagkalat ng sunog. Samantala, mula naman sa bansang Mexico, naitala naman ang 7.4 na lindol sa baybayang estado ng Chiapas sa Mexico dahil dalan upang lumabas. At nagpalabas ng tsunami warning ang mga otoridad na naramdaman ng pagyanig sa Guatemala at sa El Salvador. Ayon sa United States Geological Survey, tumama ang lindol malapit sa bayan ng Puerto Madero sa lalim na humigit kumulang 10 kilometro. Kasunod ng pagyanig, naglabas naman ng US Tsunami Warning System nang babala na posibleng magkakaroon ng tsunami waves sa mga baybayin na nasa loob ng 300 kilometro mula sa epicenter ng lindol. Ang Guatemala City napaulat na malakas na ramdaman, kahit maraming mga residente ang agad na lumikas. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil nakaamba na naman ang big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Energy Sources, inaasahang tataas ng 9.50 hanggang 10.50 ang kada litro sa diesel. Tataas naman ng 3.50 hanggang 4.50 ang kadalitro ng gasolina. Samantala, mas mataas naman ang presyo sa kerosene na maglalaro sa 10.50 hanggang 11.50 ang itataas nito. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay dahil daw sa tensyon sa gitnang silangan. Nakaapekto rin daw ang presyo ng langis sa pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply, pagbabawas ng traffic ng mga barko sa Strait of Hormuz at ang pagbaba ng Russia sa pag-export ng diesel. Inaasahan naman sa araw ng Lunes, ilalabas ang final na presyo o dagdag na inaasahan sa Lunes, malalaman kung magkano talaga ang itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo na kadalasang ipatutupad sa araw naman ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Babanderahan ni na veteran na Kim Magrubang at racing star Kira Ellis ang Philippine National Triathlon Team sa pag-asabak sa paparating na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Sasalang ang 34 anyos na si Magrubang sa mixed relay event, habang lalahok naman ang 17 anyos na si Ellis sa women individual kagaya ni Raven Alcoceba. Hindi pa nananalo ng medalya si Magrubang sa Asian Games, bagamat meron na siyang 5 gold medals sa Southeast Asian Games sa individual, mixed relay at sa women team relay. May 3 silver din siya sa SEA Games na individual. Kakampanya naman na si Fer Caceres o Caceres Tan at si Aki Lorbs sa men's individual division sa Aichi, Nagoya Asiad na nakatakda sa September 17 hanggang Oktubre 4 ng taong kasalukuyan. Noong nakarang edisyon ng Asiad 2023 sa Changhu, China, hinag-uwi ang mga Pinoy athletes ng kabuuang 4 na ginto, 2 pilak at 12 tansong medalya para tumapos sa number 17 sa overall medal standing. Ang 4 na gold ay nagmula sa Gilas Philip Team at kina Paul Volter, EJ Ubiana at Jiu-Jitsu artist Miggy Ochoa at Annie Ramirez sa women division. At sa inyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ng umaga po nang Sabado, 18 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.